0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Iba, pag kami.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Baka Papa Joe yan.
7: Baka Papa Joe yan.
8: Baka Papa Joe yan.
5: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
9: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
10: The one and only DJ Papa Joe.
9: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Chevy 99.9.
1: It is now 8:50 a.m.
2: That time check was brought to you by
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
4: Bakit Right Med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Pre, magkano ba?
3: Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at third floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
0: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
9: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:21 ng umaga. At syempre po, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At syempre po mga ka-vibes, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan dahil nga po alas 9 na ng umaga. Siyempre po, inyo na pong makakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Sa ating mga ka-vibes, no, ngayon araw po ay araw ng Lunes, Monday today, June 29, 2026. Grabe naman, last 2 days na po mga ka-vibes ng buwan ho ng June. So, sa ating mga ka-vibes, kapit lang. Opo, may pasok po tayo sa eskwalahan at sa trabaho, walang suspension. Pero mga ka-vibes, no, kailangan nating kumayod another day, another kayod, another paldo. Diba? Kaya mga ka-vibes, sana po ngayong araw ay tayo po ay sipagin. Harapin ang panibagong linggo ng may ngiti sa ating mga labi. At syempre, may buhay at may pusong nagpapasalamat. Ganyan. Ganun dapat ang bungad natin sa isang buong linggo mga ka-vibes. Para naman tayo po ay laging nakasmile. Hindi tayo nakasimangot. Diba? Kung may problema man na dumating sa ating linggo ngayon, ay kayang-kayang kaharapin. Opo, wais na yan mga ka-vibes. Kumbaga ay easy na po yan na atin hong kakaharapin at malalagpasan. Pero syempre mga ka-vibes, no, ngayong araw ho ng Lunes, naku, alam ko marami sa inyo naman talaga ang tamad na tamad talagang magsipaso. Opo, yung tipong biglang Lunes na agad, no, ang bilis ng Sabado at Linggo. Talagang parang tayo ay ang pinatulog lang ng saglit ay ito na naman, Lunes na naman, kayod na naman po tayo. Pero syempre mga ka-vibes, no, be grateful. Opo, ayang trabaho natin, yung pagpasok po natin sa eskwelahan ay blessing po yan. Diba? Maraming milyon-milyon pa rin ang mga katao po na walang trabaho, syempre. No, at syempre marami rin ho ang mga bata na hindi pinalad na makapag-aral. Kaya lahat po ng kinatatamaran ho natin ay pinapangarap po yan ng iba. Dinadalangin po yan ng iba na maranasan po nila. Kaya sana ay panghawakan natin o pumahalin natin ang ating mga ginagawa. Normal lang po na may maramdaman na katamaran, pagod, pero syempre lilipas din po yan mga kagamit. Pero syempre ngayong araw kung kayo po ay may pabati kayo, may pa-shoutout kayo, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, naku, pwedeng-pwede niyo po yan i-text sa ating hotline number 0926 0998-8708. At syempre po, ang ating Facebook page, GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. Opo, huwag nyo na rin kalimutan na i-like at i-follow. And of course, mga ka-vibes, no? Kung kayo po ay paalis na ng inyong mga tahanan ngayon, oo, gusto nyo pa rin makinig ng radyo, gusto nyo pa rin tsumika kay DJ Honey. Huwag kayo mag-alala. Opo, basta kayo po ay may gadget, kayo po ay may internet connection. Nako, pwedeng-pwede nyo pa rin kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating online live streaming. Magtungo lamang sa ating Facebook page. At nandoon po ang ating link para sa ating online live streaming. Isang magandang-magandang morning ha. At happy-happy Monday po sa lahat ng mga nakikinig simula kanina pang morning. Opo, yung tipong pagkagising nila sa umaga, binuksan na nila yung mga radyo nila. At sa GV99.9 na sila agad tumutok. Thank you so much po. Pero syempre mga ka-vibes, ha, ngayong araw, marami pa rin tayong pag-chichikahan, pag-uusapan, pagtatalakayan. Opo, kaya huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Ang maglipat ng radyo, makakatapak ng... Kayo na ang bahala. Pero syempre, 9:26 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Magbalik-tugtugan po muna tayo muli. Ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan sa GV99.9. Yo, good vibes! Olá!

0: that I fall. GV99.9. It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ang
3: mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV99.9.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Mga ka-vibes, 9:50 na po ng umaga. Ang oras sa buong Pilipinas. Napakabilis naman. Grabe naman yun talaga mga ka-vibes. Pero syempre, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. Naku, dapat mga ka-vibes, ngayong araw na Lunas talaga ay, you know, dapat mataas talaga ang energy kasi kapag inuna natin ang katamaran, opo, yung tipong lugmok kasi Monday na naman, ako baka isang buong linggo tayong maging sad, opo, baka hindi maging productive ang ating buong linggo. Pero syempre, no, naiintindihan ko naman yung mga tao talaga na tipong nagwa-warm up pa kapag Monday. Okay lang po yan, mga kababs. Pero yun nga po, no, basahin muna natin dito ang mensahe ni Kuya Ruel. Sabi niya, DJ Honey, ikaw na pala, 9 a.m. Akala niya daw ay si DJ Frankie. Merienda po tayo, DJ Honey. Nagutom ang mga guard. Basta ako, DJ Honey, inaabangan ko ay palapit na ang Pasko. Kasi 14th month pay, meron na ang iba din ni sa farm. Aba naman, ay sana all. Talaga namang 14th month pay. Uy, pero sa ating mga ka-vibes ha, na makakatanggap po ng mid-year bonus, opo, baka ngayon pala ang ibibigay sa inyong mid-year bonus. Nako, sana po ay ipunin natin. Oo, wag natin masyadong pagkakagastusin. Oo, kaya sa ating mga ka-vibes, dapat tayo po ay may listahan agad ng ating mga paplanuhin po na gastusin or pinag-iipunan po natin para hindi po natin basta-basta magastos ang ating mga pera. Pero syempre, Kuya Ruel, thank you so much sa iyong mensahe at ingat at happy Monday po sa inyong lahat po dyan at maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi dito po sa ating istasyon. At sa ating mga ka-vibes, no, kung gusto nyo rin hong mabate, gusto nyong mabasan DJ Honey on air ang inyong mga mensahe, ay pwedeng-pwede po. Opo, walang bayad yan. Basta po mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, ang ating Facebook page, GV99.9FM, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, mga ka-vibes, no? At ang ating online live streaming, kung kayo po ay paalis na ng inyong mga bahay, basta kayo po ay may internet connection, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po ang ating link para sa ating online live streaming. Mga ka-vibes, maya-maya lamang ay i-reveal na ni DJ Honey ang kanyang tanong of the day. Kaya kumapit po kayo. Opo, kumapit lamang kayo dahil syempre mahalaga po ang inyong mga opinion. Kasi alam nyo mga ka-vibes, no, yung inyo po mga opinion na binabasa po natin on air ay posible po na makatulong sa ibang tao na nangangailangan po ng mga salita or advice para po sa kanilang mga desisyon sa buhay. Kaya mahalaga na kayo po ay mag-reply o kayo ay sumagot sa ating tanong of the day. Kaya mga ka-vibes, no, magbalik-tugtugan muna tayo. Naku, ngayong Monday, ang gusto ni DJ Honey ay maging masaya ang lahat. Opo, lahat tayo ay makareceive ng good news. No, good news na ikaw ay may work. Good news na sakit-free ka na. Opo, cancer-free ka na, sakit-free ka na, dengue-free ka na, wala ka ng sakit. No? Iyan ang isang positive talaga na atin pong posible na ma-receive this week. At syempre, this week, ang gusto rin ma-receive ni DJ Honey, nawa talaga po. O na, ang nakita ko sa social media, parang 50-50 pa kung tataas o bababa itong presyong petrolyo, no? Pero abangan natin mga ka-vibes dahil ang implementation po niyan ay tomorrow, araw ng Tuesday. Kaya abangan nyo po dito sa ating programa ang balita po tungkol sa taas babang presyo ng petrolyo. Ito muna ang Itchy Worms para sa awitin gusto ko lamang sa buhay. Muli ito po si DJ Honey, dito lamang sa GV. 99.9. Yo, good vibes.
5: Ay murang gasolina.
6: Gusto ko lamang sa buhay, yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
8: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na minapay.
9: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
10: Gusto ko lamang sa buhay ay ahalasarap na apay.
11: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: GV 99.9.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Pre, magkano din?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
1: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman mga ka-vibes, no, kung nais mo ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. 10:40 ng umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Kamusta naman kayo? Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig syempre dito lang sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po mga ka-vibes, no? Hay nako, ngayong araw ay baka ho hindi nyo ho alam ay meron po tayong binabantayan na low pressure area na medium chance daw po ang posibilidad na maging tropical cyclone. Mga ka-vibes, mamaya ay aalamin pa natin ang mga lugar na maaari pong maapektuhan. Pero ayon po sa PAGASA, hihilahin po nito. Ikaw, hihilahin ka. Hihilahin po nito mga ka-vibes or palalakasin po nitong LPA o posible na maging tropical cyclone ang habagat po. So mga ka-vibes, asahan po natin na medyo uulanin ho tayo o makakaramdam ho tayo ng mga makudimdim. At syempre mababasa na naman ang mga kalupaan. Pero mga ka-vibes, no, dahil nga po sa init po na atin hong nararanasan, no, at syempre sa balita po talaga ay kaliwat kanan po ang nakikita natin na yung mga dampo ay mababa na po ang level mga ka-vibes. Kumbaga ay wala na po sa normal yung pagbaba po ng level ng mga dam, yung pinagkukunan po natin ng tubig. So sana mga ka-vibes, ito na pong ulan na ito ay sana hindi makapaminsala, pero mga ka-vibes, makatulong sa atin pong mga dam at sa atin pong mga kapatid at mga ka-vibes natin po na ang kanilang hanap buhay ay sa agrikultura, mga ka-vibes. No, isang mahalaga pong ulan ito talaga. Opo, para matulungan dahil nga po sa sobrang init na atin pong nararanasan. Opo, ay sana naman ay makatulong po itong ulan na ito. Diba, sa practice nga po ng ating mga Katoliko, ha? Ewan ko kung tama ang itinuro sa akin. Oo, tamang sinabi sa akin na kaya daw po nag-aalay tuwing Mayo. Oo, ay humihingi daw po ng ulan. So, dahil nga po ang Pilipinas ay isa sa mga bansa po na posibleng maapektuhan at makaranas po ng Super El Nino, mga ka-vibes, matindihong tagtuyot, no, dry spell, mga ka-vibes, ay sana po mga ka-vibes ay hindi ito matuloy. Oo, wag naman sanang maka-apekto ito dito sa ating bansa dahil syempre malaki na naman ang magiging problema at kakaharapin ng ating mga Pilipino, ng taong bayan, mga ka-vibes, lalong-lalo na ang mga naghahanap buhay. Pero sa ating mga ka-vibes, speaking of hanap buhay, alam ko kahit todo kayod tayo, todo trabaho tayo mga ka-vibes, no, dapat pilitin pa rin natin, sikapin pa rin natin na tayo po ay makapag-ipon kahit maliit na halaga. Dahil mahalaga po yan mga ka-vibes, no, para sa future po. Kung kailanganin man natin, opo, para sa emergency o basta kahit sa anong gastusin natin sa future, mga ka-vibes, ay may madudukot po tayo. Pero syempre, today is Monday. Naku, mga ka-vibes, dahil nga tomorrow ay may ito naman, 'di ba? Rollback nung isang linggo. Ngayong linggo naman, opo, ay oil price hike naman. Tataas, opo, posible, maaaring tumaas po ang presyo ng diesel ng isang piso ng piso kada litro at 2 piso kada litro naman ho sa gasolina. Sana mga ka-vibes, hindi ito ang final po na presyo. Sana bumaba yan. Sana tomorrow ay decrease pala, mga ka-vibes, no? Ang pagbaba pala ng presyong petrolyo ang ating aasahan. Sana. Pero syempre, mga ka-vibes, no? Again, marami tayong pagchichikahan pa later. Marami pa tayong pag-uusapan. Pero syempre, magbalik tugtugan muna tayo. Okay? Muli, ang napapakinggan nyo po sa inyong mga radyo ay ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radio. Ito po si DJ Honey sa ating programa pong Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, dito lang yan sa GB 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
4: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Dito sa GB 99.9,
5: your good vibes.
7: Masaya dito!

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
10: Ng umaga ang oras natin sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang po yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po, inyo pa rin nakakasama, DJ Honey. At ngayon, mga ka-vibes, wait lamang po dahil tanghalian na. Malapit ang magtanghalian. For sure, ang ating mga ka-vibes nagsistart na pong magsipaggayat ng kanilang mga lulutuin. Diba? Nakasalang na ang mga papalambuting karne. Oo. Nagugutom na ako. So, sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay nagugutom, ang gusto nyo po ay ang mag-food trip. Dahil nga po ay medyo may pagkulimlim po, ano? Medyo may pagkalamig ang ating. Sana nga malamig. Ewan ko dyan sa labas. Oo. Update nyo nga ako kung malamig sa inyong mga lugar. Pero syempre, alam nyo, mga Batanggan nyo talaga ay umulan umaraw, mainit man o malamig ang panahon, ay mahilig mag-food trip. Lalong-lalo na kapag lumi. Ay, naku, sarap talaga maglumi. Pero syempre sa ating mga ka-vibes na nais maglumi, opo, gusto nyo yung mga pansit, lomi, bihon, ano man ang inyong mga nais bilhin, opo, ano man ang gusto nyong kainin, lahat ng mga gusto nyo, barbecue, spaghetti, ano mang ulam ang gusto nyo hong ihanda sa inyong mga handaan, ako, merong-meron po yan, si KM Lomi House, na located po sa Bulbok, Lipa City. Sa lahat po ng mga gustong mag-order, yes, ang kanila pong contact number ay 0905-660-3046. Ulitin ko po ha, 0905-660-3046. Okay, sa lahat ng mga gustong kumain ha, sa KM Lomi House. Opo. Pero syempre mga ka-vibes, no, dahil nga kanina po ay may usapang presyong petrolyo tayo dito, si Kuya Roel ay nagsabi, meron siyang wish ngayon na sana bumaba sa 50 pesos ang gasolina, DJ Honey. Lahat po ng nakikinig, Kuya Roel, ay umaagree sa'yo. Sana bumaba ng 50 pesos, pero parang imposible na. Oo, wala na tayong magagawa. Pero syempre mga ka-vibes, no, update lamang din po para sa mga kakasundin lang po, no, meron po tayo ngayong binabantayan na low pressure area. Opo, dahil apektado na po ng mga pag-ulan dulot po ng binabantayang low pressure area ang malaking bahagi po ng Eastern Visayas, Bicol Region at Caraga dahil sa patuloy po na pagkilos ng sama ng panahon papalapit po sa bansa. Hindi po inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At kung sakali pong maging bagyo ay tatawagin po itong Henry. Inaasahan mga ka-vibes, no, pero kanina ayon na rin po talaga sa pag-asa, opo, sa pinakabagong bulletin po nila ay medium chance daw po na maging tropical cyclone ito pong low pressure area na atin pong binabantayan. Pero syempre mga ka-vibes, no, maghanda tayo dahil inaasahan po na tatawirin po ng LPA o kung maging tropical cyclone man ang bahagi po ng Eastern Visayas at Southern Luzon bukas na inaasahang magdadala ng malawakang pag-ulan, maging sa Metro Manila at iba pa pong bahagi ng Luzon at Visayas. Mga ka-vibes, hahatakin din po nito ang habagat na magdadala po ng mga pag-ulan, partikular sa kanlurang bahagi po ng Visayas, Mindanao at Southern Luzon. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, na nakikinig ngayon, nako, alam nyo kung wala naman hong masamang maghanda. Lalong-lalo na kung wala naman hong suspension ang mga tsiketing ang ating mga anak ko na papasok ng eskwelahan. Maigi po na pabaunan na ho natin sila ng kapote, ng payong, ng bota kung bumabaha po sa eskwelahan o sa mga dinaraanan. At saka syempre, double check na rin ho natin ang atin hong mga kanal. Oho, kasi baka mamaya ay barado yan. Ay kapag barado, pag umulan, konting ulan lang, ay baha na agad iyan. At syempre, mahalaga rin na i-double check din ho natin ang ating mga bubong. Dahil nga po baka mamaya may tumutulo na dyan. Naku mga ka-vibes, maganda po or mahalaga po na agapan na agad natin yung mga tulo-tulo sa mga bubong. Kasi make sure mga ka-vibes ay para po sigurado po natin na hindi na po mas malaki pa pong damage ang posible hong mangyari kapag po may mga paunti-unti ho na tulo sa ating mga bubong. Okay mga ka-vibes, muling nagpapaalala po si DJ Honey na mag-ingat po at saka maging alerto at maging informed po tayo at saka updated sa mga nangyayari po. At syempre dahil ngayon ay may pinabantayan po tayo na low pressure area, mahalaga po na kayo po ay updated. Kaya sa mga hindi pa po nagfa-follow sa atin pong Facebook page, GV99.9FM, i-search nyo po sa inyong mga Facebook at nandiyan po nagbibigay po tayo ng mga updates. At syempre, no, ang mga programa, bawat programa po dito sa ating istasyon ay nagbibigay ng updates patungkol po sa mga dapat nyo hong malaman. Ding, ding! Opo, para tayo po ay updated at syempre ready na ho tayo sa mga posible hong mangyari. So sa ating mga ka-vibes, no, again, meron po tayong online live streaming. Magtungo lamang po sa ating Facebook page, GV99.9FM, at nandiyan po yung link para sa ating online live streaming. At kung kayo naman po ay may mga kwento, may mga tanong, o po may gusto kayong pag-usapan today, ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes ha, huwag nyo na nakalimutan. Opo, uulitin ko ang ating Facebook page, GV99.9FM. Pero syempre mga ka-vibes, na hindi mawawalang ang ating buzz talk ngayon. Pero syempre dahil papyaw muna, opo ang aking babanggitin. Opo, dahil si Netch Itay na beauty queen na kahit walang traditional po na farewell walk, ay nakahanap po ng mas makabuluhang paraan para makapagpaalam bilang reyna. At si Netch Itay na sikat na actress host po na pinag-uusapan at binabatikos po ngayon sa social media. At meron pa mga ka-vibes na drug superstar ang humingi po ng public apology. Mga ka-vibes, abangan po ang mga kwento maya-maya lamang sa ating Buzz Talk. Pero syempre, for now, magbalik-tugtugan muna tayo ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong 11:20 ng umaga. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RitePed medicines, kailangan RitePed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Ay, pisan-pisan. Ah, pisan bakit?
10: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
10: Pero, di ko nahihinto.
11: Ayaw ko na.
12: Hala? Joke pala yun?
10: Ay, oo. Natatanaw ko na.
12: Teka, sino ba siya?
13: Siya ang inyong katandem na walang problem.
14: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
13: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
10: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
13: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
14: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
13: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
15: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Hey,
4: magkano
3: ang mahal naman.
4: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yarn.
6: DJ Honey.
7: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
8: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
8: ng umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Sineshoutout muna natin ha si Ma'am Arlene Villena. Hello po. Sabi niya, good morning DJ Honeybeat. Pa-shout out loud. Wow. Hello po. Ma'am Arlene, maraming salamat po sa iyong pakikinig simula kanina pang morning. Pati syempre, no? Si Kuya Ruel, very active siya ngayon. Sabi niya, yes po, teacher DJ Honey, I do po sa iyo. Huh? Pero sa ating mga ka-vibes, ha? Again, DJ Honey pa rin po ang inyong napapakinggan. At maraming salamat po, no? At ako po ay inyong sinamahan ngayong araw po ng Lunes. Pero syempre, bago ang lahat mga ka-vibes, no? Ito na nga ang ating Buzz Talk, ang mga maiinit na balita sa ating showbiz. Unahin po natin si Joy Barcoma. Sabi niya talaga, oo. Hindi man po siya nabigyan ng traditional po na farewell walk bilang pong reigning beauty queen, nakahanap naman siya ng mas makabuluhang paraan ng pamamaalam. Sa ginanap po na Pride March sa UP Diliman, mainit po ang naging pagtanggap sa kanya ng libo-libong dumalo. Emosyonal niyang ibinahagi na hindi niya inaasahang doon niya magagawa ang kanyang farewell. Ngunit mas naging special ito dahil kasama niya ang mga taong sumusuporta at tumanggap sa kanya. Para po sa marami, iyon ang naging tunay niyang final walk. At mga ka-vibes, usap-usapan naman po ngayon si Kim Chu matapos ang isang biro na may kinalaman kay Ryza Mae Dizon. Hindi po ito nagustuhan ng ilang fans ni Ryza na nagsabing hindi dapat gawing katatawanan ang physical na anyo ng isang tao. Dahil po dito umani ng iba't ibang reaksyon ang naturang eksena sa social media at may nagsabing biro lamang ito habang may ilan namang naniniwalang may mga biro na hindi dapat o may dapat limitasyon. Samantala mga ka-vibe, sumingi naman po ng public apology si Maxi Andreson matapos muling kumalat ang isang 3 taong gulang na video kung saan makikita siyang nanampal at nanipa ng isang individual. Inamin ni Maxi na mali ang kaniyang naging reaksyon at sinabi niyang marami siyang natutunan mula sa insidenteng iyon. Umaasa rin siyang hindi na ito mauulit. Hati naman ang opinion ng netizens, may tumanggap sa kaniyang paghingi ng tawad habang ang iba naman po ay naniniwalang huli na ang paghingi niya ng paumanhin. At yan mga ka-vibes, ang pinaka-update po natin sa mundo ng showbiz. Kaya mga ka-vibes, tumutok lamang po lagi dito sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: ng hapon, mga ka-vibes. Ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. No, maraming salamat po sa mga nakikinig simula kanina pang morning. Okay? Muli nyo pa rin pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Siyempre sa programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. So mga ka-vibes, ito na nga ang pinakabagong update. Dahil nga po, ngayong araw ay suspendido po ang klase sa Batangas City Integrated National High School dahil nga po may nagpadala po umano ng mensahe ang isang hindi pa nakikilalang individual sa DepEd. Batangas City Integrated Facebook page bandang alas 10 kagabi. Dahil po dito, nagsuspindi po ng klase ang Batangas City Integrated National High School para matiyak po ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Agad naman po nagtungo sa paaralan ng mga pulis at nagsagawa ng threat assessment. Patuloy na rin po ang investigasyon para matukoy ang nasa likod po ng mensahe. Mga ka-vibes, alam nyo, yung mensahe po ay naglalaman na saksak at baril ko kayo, mga grade 7, 8, 9, 10. Hulaan nyo kung kailan. Hahaha, ako ay grade 10. Binubuli nyo ako ha? And barilan tayo bukas, patay kayo sa akin. Yan mga ka-vibes, ang mensahe po ng isang hindi pa nakikilalang individual na ipinadala po sa DepEd Batangas City Integrated Facebook page. So, mga ka-vibes, no? Alam ko, dahil nga po sa nangyari nga pong shooting incident po sa May Tacloban, opo, nitong nakakaraan, ay marami po ang na-alarma. Siyempre, ang mga pamunuan po ng eskwelahan ay nagsagawa na po ng kanila pong mga preparasyon o sabihin na natin po na preventive measures po kung paano po maiiwasan ang mga ganitong pangyayari. So mga ka-vibes, no, dito naman sa Batangas City, meron pong threat ang naganap kaya po suspendido ang klase kanina. Pero alam nyo, no, sa mga magulang po dyan, opo, di ba? Ngayon po, ang isinasagawa ay ang sinisisi po ay ang mga online po, online games, di ba? Ang mga video games, doon po isinisisi mga ka-vibes, no? Ang mga nagiging, nagre-resulta po sa mga attitude po ng ating mga anak. Pero syempre, no, alam nyo, para kay DJ Honey, though hindi naman ako nanay, hindi ako tatay, hindi pa ako magulang, no? Pero ang pananaw kasi ni DJ Honey, no, noon pa man po ay may mga online games naman na po, no? Sabihin na natin na bukod sa mga chill-chill lang po na laro, ay may mga medyo may mga ano po, masasabi po nalaga natin na bakbakan po na laro. Opo. Pero syempre, no, makikita naman natin na wala naman ho na garning nangyayari. Pero syempre mga ka-vibes, no, panawagan lamang din ni DJ Honey po na baka po kasi yung mga magulang po natin, no, kung may mga anak po kayo, baka po kayo ay masyado pong busy sa trabaho, hindi po natin natututukan ang ating mga anak, hindi po natin nasusubaybayan, hindi po natin natatanong kamusta na ba sila sa school, ano na ba ang nangyayari, may umaaway ba sa kanila, nabubuli na ba sila, o baka naman yung mga anak po natin ang mismong bully sa eskwelahan. Mahalaga po na kamustahin at tanungin natin ang ating mga anak kung ano na ba ang nangyayari or kamusta na ba sila sa eskwelahan. At mahalaga rin po, no, na may partnership po ang mga eskwelahan pati na rin po ang mga magulang, lalong-lalo na po yung mga class advisors po, yung ating mga teachers na may mga advisory class, na mahalaga po na makipag-ugnayan po tayo sa ating mga magulang. Magulang ng bawat estudyante, kung kayo po ay may napapansin na hindi po kaaya-aya or may pagbabago po sa attitude ng isang estudyante nyo po, mahalaga po na makipag-ugnayan po kayo agad sa kanika nilang mga magulang. Siguro nga po talaga namang may parte po dun sa mga online games na nakaka-apekto po sa pagbabago po ng attitude, ng character o kung paano mag-isip ang isang bata. Pero syempre mga ka-vibes, no? Bago pumasok ang isang bata po sa eskwelahan para matuto, di ba? Yung bahay muna natin, sa bahay unang-una matututo ang atin pong mga anak. Kaya sana po, no, masubaybayan po natin. Siguro ito po ay isang wake-up call sa ating mga mommies and daddies, mga lolo at lola, tito o tita na pangalagaan or bantayan ho natin, opo, gabayan ho natin, pangaralan po natin ang atin hong mga chikiting. Kasi nga po mga ka-vibes, no, sabihin na natin na ang isang teacher, kung 30 plus man ang hawak, ang handle niya po ng mga estudyante, no, unang-una po magagabay ang ating pong mga magulang. Diba? Sana po, kung kayo po ay may mga batang-bata pa, talagang chikiting pa mga ka-vibes na mga bata po, mga anak nyo, sana wag nyo muna talaga silang imulat sa mga online games, sa social media, sa gadgets, na mahalaga po na sila pa rin ay matuto sa dating pamamaraan po, no? Kung paano tayo natuto, no? Sana wag natin gawing easy access po ang social media, ang mga online games sa mga bata, kung yan ho ang inyong sinisisi sa mga nangyayaring character ng ating mga bata ngayon. Pero again, no, unang-una po, ang una pong may responsibilidad po sa ating mga anak ay syempre tayo pong mga magulang. Okay, at sana naman sa mga kabataan ngayon na nakikinig, kung may mga bata dyan na nakikinig, no, nako, sana po tayo ay magbait. Alalahanin natin na ang lahat ng ating mga ginagawa po ay may consequences yan. Okay, ang atin pong responsibilidad bilang bata, bilang estudyante ay mag-aral, makipagkaibigan, okay? Wala tayo dapat gawin na mga hindi kaaya-aya na talaga namang ikaw ay makikipagbakbakan, makikipagsuntukan. Wala tayong mapapala dyan. Okay? Sana mga ka-vibes, muli nating matutukan ang ating mga chikiting. Kasi nga po, hindi biro ito pong mga threat, ito pong mga babala o sinasabi na natin na mga bagay po na posibleng gawin ng ating mga kabataan. So, sa mga chikiting dyan, kung gusto nyo ng long weekend, umabsent na lamang kayo. Kung gusto nyo pong ayaw nyo mag-exam, ayaw nyo mag-quiz, umabsent na lang kayo, maiintindihan kayo ng teacher nyo. Huwag na kayong gumawa ng mga, sabihin na natin, ng mga fake threats para lang masuspindi po ang klase. Pero syempre mga ka-vibes, again, ang mga pag-uugali po ng ating mga anak, oo, ang mga pag-uugali ng mga chikiting ay dapat po ay unang natuturuan po sa ating mga bahay, no? Tayong mga magulang ang unang teachers ng ating pong mga anak. Okay? So sana mga ka-vibes, naku, wag na sanang maulit ito pong nangyaring threat sa Batangas City. Ayaw naman ho natin na mangyari rin po dito sa lalawigan ho ng Batangas at syempre sa iba pang mga schools sa buong Pilipinas ang nangyari po dito sa Tacloban at sa iba pang mga eskwelahan na nakaranas po ng mga kahindik-hindik na mga insidente. Again, okay, again, si DJ Honey po ay nakikiusap sa mga magulang, no, na gabayan ho natin at pangaralan ho natin ang atin hong mga anak. Okay, 12:32 ng hapon na ang oras sa buong Pilipinas. Sa lahat dyan ng mga kumakain na, nako, pa-share naman ang inyong ulam. Ano bang inyong mga kinakain ngayon? Ipadala po ang inyong mga pagbati reaction ni Nanaing, opinion sa ating napag-usapan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po mga ka-vibes ang ating Facebook page, GB99.9FM. Pero syempre magbalik-tugtugan tayo. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa ating programang Honey Beats Tugtugan at Kwentuhan sa GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
4: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
3: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun?
6: Hala! Nandito na siya!
5: OMG! Tunay nga!
4: Abay, oo! Natatanaw ko na!
5: Teka, sino ba siya?
7: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
4: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
8: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
9: Mga ka-vibes, 12:41 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Muli, ito po si DJ Honey, ang inyong nakakasama sa programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Mga ka-vibes, update lamang po pala sa nangyari syempre ang incident dito po sa may Batangas City Integrated National High School. Tomorrow daw po ay resume na ulit ang kanilang klase, mga ka-vibes. Opo, at ayon po sa kapulisan ay dummy account po ang nagpadala lamang ng mensahe po. Yung threat patungkol po sa pagbabarilin ay mula po sa dummy account, mga ka-vibes. So, nakakaano naman po, good news dahil dummy account, pero syempre ay sabihin na natin na threat pa din siya, mga ka-vibes, no? Muli, bantayan ang ating mga anak. Oo, at kamustahin sila? Ano na ba ang nangyayari sa kanila? At syempre, kung ayaw pumasok ng isang estudyante, parang awa nyo na. Umabsent na lang kayo. Huwag nyo nang palalain ng mga bagay-bagay dahil kung masama ang pakiramdam, tinatamad pang pumasok, magsabi sa inyong mga magulang, opo, huwag nang magpapadala ng mga ganyan pang mga mensahe para lamang hindi matuloy ang klase, mga ka-vibes. Dahil hindi lamang yung klase nyo ang apektado, buong eskwelahan at syempre nagulantang na rin ang buong Pilipinas dahil nga po sa balitang iyan. Okay, mga ka-vibes, again, may binabantayan ho tayo na tropical cycle. Inaasahan ng itong low pressure area ay magiging tropical cyclone. May medium chance daw po ayon sa pag-asa. Kaya mga ka-vibes, kasama po ang Southern Luzon, ang Calabar Zone, na mag-ingat po at posibleng ulanin dahil syempre sa habagat na rin, mga ka-vibes. Okay, 12:43 ng hapon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Mga ka-vibes, lagi nyo hong tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV 99.9, your good vibes. And for my bye-bye song, here's Dahan-Dahan by Maha. Bye-bye mga ka-vibes and enjoy the rest of the day. Ingat, happy Monday!

0: GV99.9.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
4: Ay nako, makulimlim na Lunes para sa ating lahat. Lunes na nga, tinatamad ka na nga pumasok, tapos makulimlim pa. Ay, nako, ano mong masarap gawin pagkaganyan? Eh, di makinig ka rin sa most influential good vibes radio station, GB99.9, your good vibes. At syempre, kasama ang nag-iisang Barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang heto na para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, siestawanan. Ako, samahan niyo ang mga ka-vibes sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, eto na nga mga ka-vibes, no? Dahil nga maulan ngayon at makulimlim ngayon dito sa aming lugar, alam niyo minsan may mga tanong talaga na napapaisip tayo bigla, yung random thoughts lang. Tapos kung iisipin mo, para lang siyang simple, diba? Pero pag pinag-isipan mo, dinigest mo maigi, malalim pala, may meaning din pala yung tanong na yon, 'di ba? Yan yung na-realize ko nang etong may mag-message kay Kiko Barako. Oh, ha? Ngayong hapon lang. Actually, meron akong napili sanang storya, kaya lang maganda tong tanong niya. Oh, 'di ba? Basahin natin. Ayaw niyang magpangalan. Sabi niya, "Magandang hapon na DJ Kiko. Kung may payo kang maibibigay sa isang 18 years old na tulad ko, ano yun at bakit?" O, di ba? Napaka-simple lang nun

on mo marirealize kasi na kahit 30 anyos ka na, 'di ba? 40 o 50 ka na, may mga bagong aral ka pa rin na marirealize, na matututunan na sa buhay, 'di ba? Kaya nako mga ka-vibes, no, gusto ko ring itanong to sa inyo, yung tanong ni ng ating sender, gusto ko ring itanong sa inyo, no. Ano ba ang payo ninyo sa isang 18 years old? Ano ba ang sana? No, ano ang sana may may nasabi sa kayo noon? Or ano ang sana may nagsabi sa inyo noon? Yung pala yung thought ko. Ano ba, Kiko Barako? Diba? Ano yung wish nyo na sana may nagsabi pala nito sa akin para hindi ako nahirapan? Diba? Ang ganda-ganda ng tanong na yan. Kaya napili ko talaga to. Nung nag-chat siya ngayon lang, talagang na-realize ko, ay sige, ito lang i-airing ko. Diba? Nako, pwede nyong sagutin yan mga ka-vibes. Bukas na bukas ang aming hotline. Siyempre mag-text, pwede rin kayo tumawag sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gv999.live. Yung link po niya nasa Facebook page namin na gv99.9fm. I-click nyo lang yun, naka-pin post yun, makikita nyo gv999.live. I-click nyo lang yun at diretso na kayo sa aming online streaming. Uulitin ko ha, yung aming hotline, bukas na bukas yan, 0926-079-8708. At dito sa ating message sender, nako, marami akong maipapahayag sa'yo bilang trentahing DJ. Marami akong sasabihin, nagustong sabihin sa'yo ngayong ikaw ay 18 years old. I don't know if you're a girl or a boy, pero debutante ka na kung babae ka, di ba? At ito na yung edad na kaya mo nang mag-decide on your own. Kaya nako, maganda nga, nanghihingi ka rin talaga ng guidance. Anyway, sige, pag-uusapan natin yan maya-maya sa aking pagbabalik. At sa mga kababis natin nakikinig, tuloy-tuloy lang ang pagbibigaya ng inyong payo, comments, thoughts, reactions dito sa ating message sender. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barak Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang She's Tawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GB99.9, your good vibes. Sa ating message sender, kung medyo nalilito ka na kung anong gagawin mo ngayon sa si 8 ka na, minsan ang kailangan mo lang is bumalik sa simula. Katulad na sinabi ni Brian McKnight, back at 1.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Hindi ko talaga makakalimutan yung wedding namin sa Mountain Rock Resort. Ang ganda ng setup, ang saya ng ambiance, ang sarap ng food. Parang fairy tale sa gitna ng lipa. All-in package na, walang hassle sa preps.
10: Sa Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Uy, pare, magandang umaga.
4: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
4: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
5: Ha, ayaw ka na.
6: Ala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
7: Abay, oo, natatanaw ko na.
6: Teka, sino ba siya?
8: Siya ang inyong katandem na walang problem.
0: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
7: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
0: Kiko Barako sa programang Siyestawanan
8: tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Vibes Radio Station, GDE 99.9, your good vibes.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Nakaradyo ka pa ba?
10: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
11: Uy! Baka Kiko yan!
9: Baka Kiko Barako yan!
12: Kiko! Kiko!
13: Kiko Barako!
14: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
15: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman?
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: planet.
1: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
8: Uy, baka Kiko yan.
6: Baka Kiko Barako yan.
9: Kiko.
10: Kiko Barako.
11: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
12: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
7: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
8: para sa good vibes na walang humpay.
9: Dito sa GV99.9.
8: Your good vibes.
10: Masaya dito.

0: Thank you.
1: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
6: Ipapa kami!
0: Baka DJ Robby yan.
7: Baka DJ Robby yan.
5: Baka DJ Robby yan.
0: Robby!
8: DJ Robby!
9: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
10: This is GV 99.9, your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: It's 2:50 p.m.
3: That time check was brought to you by
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
5: medicines. Bakit right med ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Nakaradyo ka pa ba?
13: Iba pag kami.
12: Baka DJ Joey Boy yan.
13: Baka DJ Joey Boy yan.
12: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Baka DJ Joey Boy yan.
14: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes.
5: Bakit Ridepoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 3:30 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisan, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
5: Pero, di ko nahihinto.
7: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
9: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opa ka-OA. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
10: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada
12: Vibes!
13: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ.

0: nakaka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
9: Kayo naman. Hinanap nyo kaagad ako. Nagpapamiss lang ako. Ay, nako, syempre, tuloy-tuloy pa rin na pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. Oh, baka akala nyo, inindyan ko na kayo, ha? Kasama nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamaya, sigurong alas sa isang hapon. Napili ako, gusto ko bang extend hanggang alas sa isang hapon. Anyway, eto na nga, so sa mga ka-vibes natin, no, na baka akalain, eh, wala na ba talaga si Kiko Barako? Hindi po, andito po ako ngayon, ha? Live na live yung naririnig. May mga inasikaso lang si Kiko Barako. Anyway, so balikan natin yung ating message sender, no, yung may nag-message kay Kiko Barako. Actually, sabi ko nga kanina, di ba, simpleng tanong pero may lalim, may hugot, no? At yun nga yung na-receive ko kanina lang. No, ayaw niyang magpakilala. Sabi niya, DJ Kiko, kung may payo kang maibibigay sa isang 18 years old na tulad ko, ano yun at bakit? O, di ba? Simpleng tanong lang yan kung tutuusin, eh. Di ba? Madaling sagutin, eh. Pero mahirap din kasing basta-basta magbigay ng sagot. Diba? Kasi malalim yung tanong, eh. Hindi natin alam anong hugot niya sa tanong na yan. Diba? Ano yung kailangan niya sa nasagot. Diba? Well, alam mo, isa lang talaga ang masasabi ko dyan na ka-vibes, no? Huwag mong madaliin ang buhay. Ito ha, sa message sender natin, huwag mong madaliin ang buhay. Kasi minsan, ang pinakamalaking kalaban mo o natin, no, eh hindi naman yung kapwa-tao natin, eh, kundi yung sarili nating pressure. Diba? Dahil sa social media, nakikita natin, diba? Feeling natin nahuhuli na tayo. May kaibigan ng may negosyo, diba? May kaibigan ng may sasakyan, may pamilya, may malaking sweldo, nakakapag-travel, lahat nakikita sa social media, diba? Pero ang hindi natin nakikita, iba-iba ang timeline ng bawat tao, ka-vibes, no? So sa ating message sender na I hope nakikinig ka, no? Sa tagal na wala ni Kiko Barako, pasensya na, 'di ba? Pero kaya sa ating message sender, no, may iba-iba silang timeline. Hindi mo naman alam, eh, na yung nakikita mo sa social media kung gaano nila pinaghirapan 'yon, 'di ba? Sabi nga ng biniuulit-ulitin ko, ang karera, ang buhay, ang karera tuloy. Ang buhay ay di karera, 'di ba? Hindi karera ang buhay. So minsan, ang pinakamabilis pang tumakbo, siya pa yung unang napapagod. Oh, 'di ba? Pansinin niyo mga ka-vibes siya, 'di ba? Sa isang competition, 'di ba? Ang bilis-bilis niya, hinarurot niya kagad yung takbo niya. Ending hindi siya nanalo. Bakit? Kasi kalahati pa lang nang natatakbo niya yung track and field, napagod na siya. Kasi binuhos niya na ng buo yung energy niya. Unlike doon sa mga taong hindi nagmamadali, pinag-isipan kung kailan ba dapat gamitin yung energy niya. 'Di ba? Kailan ba dapat ibuhos yung energy niya? Then, sila pa yung nagwagi, no? So, sa message sender natin, ikaw ay 18 years old, nagsisimula pa lang ang adulthood, no? Marami ka pang haharapin, marami ka pang mararanasan, no? Hindi diyan natatapos ang lahat. Diba? Kasi, alam nyo mga ka-vibes, ang pagiging 18 years old, yes, it makes us matured person, no? Ibig sabihin yan, nasa maturity na tayo, may discernment na, may tamang pag-iisip na tayo, alam na natin ano ang tama at mali. Pero, marami pang side ng buhay ang hindi natin alam. Diba? Ito, tulad sabi ni 6419, Totoo, DJ Kiko, nakaka-pressure talaga ang social media kaya minsan nagde-deactivate muna ako. Well, if that works for you, 6419, that's good, diba? And I would suggest also, no, dito sa ating message sender na 18 years old, kung ikaw man ay nape-pressure dahil sa nakikita mo sa social media, I would also suggest itong mag-deactivate or mag, not deactivate totally na mawala, but lessen mo lang, mag-social media, detox ka lang. Ito sabi ni 2857, may kanya-kanya tayong oras, hindi porket successful ang iba, failure ka na. Correct, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na nahuhuli ka, naiiwan ka, kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan. At saka alam mo, ito ha, isa pa, gusto kong sabihin ito sa mga 18 years old dyan na nakikinig, no? Ito sa ating ka-vibes na nagsabi na ano daw maipapayo ko sa 18 years old na kagaya niya. Di ba? Matuto kayong magkamali, pero huwag paulit-ulit sa parehong pagkakamali. Di ba? Matuto kayong magkamali kasi part ng grow up yun, ng growing up yun eh. Doon kayo mag-grow, doon kayo magiging maayos ang lahat, ah. Di ba? Pero huwag niyong paulit-ulitin, huwag niyong hayaan na yung same mistake paulit-ulit lang. Matuto kayo sa kung saan kayo nagkamali, di ba? Walang taong naging successful na hindi natapa, di ba? Walang taong hindi natakot, di ba? Lahat tayo natakot eh. Natakot sumubok sa trabaho, sa negosyo, sa pag-develop ng skills, di ba? Sa pagkuha ng opportunities, lahat ng tao natakot. Pero tandaan mo, ito ha, sa mga 18 years old dyan, ang experience ay minsan mas mahalaga kesa sa perfect record. Di ba? Hindi nyo kailangan maging perfect kasi wala namang perfect, mga ka-vibes, di ba? Lagi tayong magkakamali. We just need to learn from our mistakes. Di ba? Ito, sabi ni 1772, kung hindi ako nagkamali noon, hindi ko makikilala ang asawa ko ngayon. Exactly. To be exact, di ba? Ito sa punto ng sa perspective ng love life. Di ba? Nagkamali siyang minahal ng taong minahal. Nagkamali siya ng alam niyo na ng desisyon sa buhay. O tingnan niyo kung hindi siya nagkamali, kung hindi siya bumitaw doon sa relasyon na 'yon, wala siyang forever, 'di ba? Nakilala niya. Kaya congratulations sa iyo, 1772. O 'di ba? Ito sabi pa ni ano, meron pa. Sabi ni 8245. Mas marami akong natutunan sa failures kaysa sa mga panalo ko. Correct. Doon ko naman kasi talaga matututo ka, bay, sa pagkakamali. Kasi makakadiskarte kaya ano yung tamang gawin eh. Diba? Makakadiskarte. Pagka nagkamali ka, pag alam mong may nagagawa kang mali, parang naiisip mo na, na-challenge yung isip mo na parang, teka, ano pa bang magandang diskarte? Ano pa ba magandang gawin? Something like that, ba? Diba? Kaya, nako, alam nyo sa mga ka-vibes, sa mga 18 years old na nakikinig dyan, again, huwag kayong magmadali. Ang buhay ay napakalupit. Sa totoo lang, ang adulting ay napakalupit. Hindi yan madali, no? Hindi po yan basta-basta, no? Kaya dapat pinag-iisipan ang bawat galaw. Pero, ang masasabi ko rin, huwag kayong matakot sumubok at huwag kayong matakot magkamali. Diba? Kasi sa pagkakamali, dyan kayo mas magiging matatag. O, kayo ba, nako mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo sa ating pinag-uusapan? Ano ba ang payo nyo sa isang 18 years old? Nako, pwede nyo pa rin isend ang inyong thoughts, comments, reaction sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Yung link po niya nasa Facebook page namin na gv99.9fm. Naka-featured post, naka-pin post na kagad yung para yun ang una nyo makikita. I-click nyo lang yung link at diretso na kayo sa aming online live streaming na kung saan pwede kayong mag-live chat, mag-comment, magkwentuhan tayo ron live, online, and on air. Para napapakinggan nyo na rin si Kiko Barako saan mang lupalop kayo ng mundo naroon. Anyway, nako mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama mo pa rin. At hindi ka iniiwan, hindi ka iiwan. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Yes, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Yes, tawa na. Nako, samahan nyo ko mga ka-vibes hanggang mamayang makalipas alas 5 ng hapon. Opo, mag-o-overtime talaga ako. Para sa inyo yan mga ka-vibes, dahil mahal na mahal ko kayo. Sige, mag-e-extend tayo dahil matagal-tagal akong nawala kanina sa ere dahil may mga inasikaso si Kiko Barako. But anyway, eto na nga mga ka-vibes, no. At sa lahat ng mga 18 years old na nakikinig dyan na ngayon sa akin, no, mapa on air, mapa online, 'di ba? Eto na nga. Ano ba ang isa pang maipapayo ko sa inyo, no? Kasi nga itong message sender natin na isang 18 years old ay nagtanong sa akin kung ano ba ang maipapayo niya sa isang 18 years old, 'di ba? Ano yung, kung meron siyang maibibigay na payo sa itang, sa isang 18 years old, ano 'yon at bakit? Alam nyo, habang sa mga bata, sa mga bagets dyan, no, sa mga Gen Z yan, ito Gen Z to, mga 18 years old, no, sa mga habang bata pa kayo, simulan nyo ng alagaan ang dalawang bagay, yung oras at pera. Diba? Hindi mo kailangan malaki agad ang kinikita mo para makaipon. Ang totoong yaman kasi para sa akin, ito as I get older, no, nare-realize ko, ang totoong yaman ay nagsisimula sa disiplina. Kapag ka hindi ka marunong dumisiplina, pag hindi ka marunong humawak ng pera, pag hindi mo alam kung ano yung mga priorities mo, hindi mo alam ang pinagkaiba ng needs at wants, 'di ba? Mawawala ang lahat sa iyo. Hindi mo makokontrol ang buhay, no? At 'yan ang bagay na hindi alam ng maraming bata, no, kaya lalo na yung mga batang nagmamadali sa buhay na gusto agad kita, no, hindi ganun ang buhay, 'di ba? So kaya umpisahan nyo na alagaan din yung pera at yung oras, no. Magdisiplina kayo pagdating sa oras, pagdating sa pera, no. Paano sa oras, paano magiging disiplina? Yung simpleng pagbangon ng umaga, 'di ba? Yung simpleng pag may commitment ka sa araw na yun, halimbawa, may lakad kayo ng mga kaibigan mo, 'di ba? Pag sinabing alas 7, alas 8 ng umaga, sana nandun ka. Alas 8, hindi ka darating 2 hours late na pagtatawanan nyo pa, na loloko-loko yung pa, yan, ito na naman, kasi late ka na naman, ano pa bang bago, di ba? Yung part na yun, disiplina yun sa oras At that's how you that's how you take care of time, di ba? Again, sa mga bata dyan, baka ay naakala nyo kasi, or baka ay naakala ng ibang 18 years old, di ba? Mga bagets dyan, no? Bata pa naman kami, marami kaming oras. No, you don't have the luxury of time. Bakit? Kasi hindi mo alam anong meron sa'yo bukas. Hindi mo alam anong mangyayari sa'yo sa araw na to. Diba? Mamayang alas 6, mamayang alas 7, hindi mo alam anong mangyayari sa'yo sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. So, all of us, mapabata, mapamatanda, we don't have the luxury of time. No, wala tayong unlimited na oras. No, maaaring bata ka, oo, nagagawa mo lahat ng gusto mo. Pero darating ang time na mauubusan ka ng oras at hindi mo napapansin. Napunta lang sa wala. 'Di ba? Napunta lang sa walang saysay ang buhay mo. 'Di ba? Parang ganun yung mangyayari, 'di ba? At kahit alam nyo, ito ha, sa pagdating naman sa pera, disiplina sa pera, no, kahit 50 pesos, 'di ba? Kahit 100, no, ang naiipon mo kada linggo, malaking bagay na 'yan paglipas po ng ilang linggo, ng ilang buwan. Magugulat ka, makakaipon ka na pala, 'di ba? Nang hindi mo namamalayan. At ito rin ha, tandaan nyo sa mga Gen Z, sa mga kabataan out there, no. ang oras na sinasayang, eh hindi mo na maibabalik. Tandaan nyo yan. Ang pera na sinasayang ay hindi mo na maibabalik rin. Ako, at sabihin nila, sabi ng iba, ay hindi, kaya namin ibalik yung pera namin, kaya namin kitain yan. Oo, kaya nyong kitain. Pero yung nasayang na pera, na imbis na ininvest nyo na lang sa mas mahalagang bagay, hindi mo na maibabalik yun. Diba? At lalong-lalo na yung oras. Diba? Ang oras na nasayang, hindi mo na kayang ibalik yan. No, what happened today may not happen tomorrow. Diba? Hindi mo, yung opportunity na dumating sa'yo ngayong araw, hindi na maaaring or pwedeng hindi na dumating yan bukas. Maaaring ang hindi na yung dumating mamaya. Diba? So, be very disciplined when it comes to time, when it comes to money, 'di ba? Ganun po talaga ang buhay, ka-vibes. So kailangan natin ng disiplina. Ito, sabi ni ano, oh, sabi ni 4309. Ang sweldo, DJ Kiko, nadadagdagan pero ang oras hindi. Correct ka. 'Di ba? Hindi nadadagdagan ang oras natin sa mundo, nababawasan kasi patanda tayo ng patanda. 'Di ba? Wala namang bumabata sa atin, mga ka-vibes. Kaya napakahalaga po ng oras. Disiplina talaga ang puhunan natin, mga ka-vibes. 'Di ba? At alam niyo, isa pa, mga ka-vibes, no? Eh, piliin natin laging mabuti, maging mabuting tao, no? Laging kasama 'yon. Sa ito ha, sa mga kabataan out there na nakikinig, no, yung mga 18 years old, mga Gen Z, no, lagi natin pipiliin na maging mabuti. No, sabi nga ng content creator na si ano, 'di ba? Si this is Lance. 'Di ba? Eyes on the sky, tapos feet on the ground. 'Di ba? Laging mabuti, lagi tayong magpakumbaba, lagi tayong maging grateful sa kung anong meron tayo. 'Di ba? Kasi alam niyo, kung puro reklamo ang ginagawa natin sa buhay, 'di ba? Eh baka puro reklamo rin ang dumating sa atin, 'di ba? Kung puro bisyo ang 'di ba, ang inaatupag natin, puro barkada, 'di ba? Eh baka walang mapuntahan yung buhay natin. Pero kung pipilitin natin, no, na mapaligiran tayo ng mga taong may pangarap, no, maghihikayat sa atin na magsikap, 'di ba? Eh baka doon tayo mahawa, doon tayo mag-grow, 'di ba? Doon tayo mag-improve. Minsan hindi naman kasi natin kailangan palitan yung pangarap natin eh. Baka ang kailangan lang natin palitan yung environment. Isa pa 'yan, 'di ba? So piliin nating maging mabuting tao, sumama tayo sa tamang tao. 'Di ba? Piliin natin yung mga sasamahan natin kasi they will influence us. Kahit na sabihin mo, ay hindi nila ako kayang impluensya, no. 'Di ba? Dati nga ako mabait eh, nakasama ko lang si DJ Robby. Tingnan mo, naging maloko na ako. 'Di ba? Dati tahimik ako dito. O nakausap ko si DJ Robby, tama mo, naging madaldal ako. 'Di ba? May mga ganong pagkakataon, 'di ba? Maiimpluwensyahan at maiimpluwensyahan tayo. Oh, 'di ba? Kayo ba, mga ka-vibes? Ano ba ang masasabi nyo? Or ano ba ang maipapayo nyo sa isang 18-year-old? Nako, pwede pa rin kayo magbigay ng inyong payo, ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online streaming na gv999.live. Yung link po niya nasa Facebook page namin na gv99.9 FM. I-click nyo lang yon, nakapin post naman yon eh. Yun yung unang makikita nyo post. I-click nyo yung link na yon at dediretso na kayo sa aming online streaming platform. Mapapakinggan mo na si Kiko Barako, makakapag live chat ka pa on the spot. Anyway, nako, inyong napapakinggan at nakakasama pa rin hanggang mamayang pasadong alas 5, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Syempre dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
0: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinig na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito.
5: Magkano dito?
4: Ang mahal naman.
5: 120 na lang.
4: Saan kilo nga nito?
6: Awat muna!
4: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
10: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
9: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
11: Oo, ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
13: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
13: Opaka-OA lang. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
14: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes!
16: Barkada Vibes!
17: Barkada Vibes!
18: Barkada Vibes!
19: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
20: Barkada Vibes!
21: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: So, eto nga, nakikinig ko pa rin. Saan? Saan? Saan? Yes, you're right to be exact. Nakikinig ka pa rin sa GV 99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Siguro mga past 5. Anyway, eto na nga. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin. No? Tinanong ulit si Kiko Barako, ano ba ang masasabi ko o maibibigay kong payo sa mga sa isang 18 years old? Alam nyo, huwag nyo rin ikukumpara ang sarili nyo sa ibang tao. Yan, isa sa mga gusto kong sabihin, no, kapag meron akong kaharap na 18 years old, no, wag na wag nyo pong ikukumpara ang sarili nyo sa iba. Hindi tayo pare-pareho ng pinanggalingan. Diba? May ibang maagang nag-succeed sa buhay dahil may resources. Diba? Tayo wala gaano. Hindi tayo pinagpala doon. Pero it doesn't mean na hindi tayo makakasabay sa kanila. Diba? May iba namang dumating ang blessing sa tamang panahon lang. Sa eksaktong punto lang ng buhay na kailangan nila. Diba? Ang importante lang, mga ka-vibes, no? Sa mga 18 years old dyan, tuloy lang ang lakad. Oh, akala mo laban, no? Tuloy lang ang lakad. Diba? Tuloy lang ang journey. Tuloy lang sa pag-move forward. Diba? Kahit mabagal, basta hindi ka hihinto. Diba? Makakarating ka sa iyong patutunguhan, sa iyong goal, 'di ba? Ito nga yung 'di ba? Nung mga bata tayo, yung kwento ng kuneho at pagong, 'di ba? Hinamo ng kuneho yung pagong sa isang karera, ending natalo ang kuneho kasi complacent siya, 'di ba? Hinayaan niya lang yung mga pagong o yung pagong na lumakad ng lumakad na hindi niya na-realize no, nakaka-move forward, kakalakad itong pagong, eh nakarating na siya sa kanyang goal, which is yung finish line. Diba? Dahilan para matalo yung kuneho. So ano yung lesson doon? Diba? Lagi sinasabi natin na kapag may tiyaga, may biyaya. Hindi, pag may tiyaga, may patutunguhan, 'di ba? May nilaga daw. Nagutom tuloy ako, parang gusto ko ng nilaga lalo na paulan. Pero totoo naman, 'di ba? Kapag may tiyaga ka, meron kang may result, 'di ba? Kapag ka nagtanim ka, 'di ba? At tinanim mo, sooner or later magbubunga 'yan, 'di ba? Ganun din tayo, 'di ba? Magbubunga at magbubunga rin lahat ng hard work natin. Lahat ng pagtsatsaga natin, di ba? Lahat yon magbubunga at mag-harvest tayo sa tamang panahon, di ba? Sabi nga nila, di ba? Comparison is the thief of joy. Totoo yan, di ba? Kapag ka kinocompare mo na yung sarili mo, mawawalan ka na ng kumpiyansa. Hindi mo na makikita ang life as a happy one, di ba? Hindi ka na magiging masaya sa buhay. Kasi lagi mo nang tinitignan yung buhay ng iba, di ba? Ito sabi ni 3770. 35 na ako pero ngayon lang nagsisimulang mangarap ulit. O, di ba? Exactly. Tignan mo to si 3770. 'Di ba? 35 at the age of 35 doon pa lang siyang nagsisimulang mangarap ulit. 'Di ba? Well, it's never too late for someone as long as you are ready to take risk, as long as you are ready to make mistakes, 'di ba? Ako naniniwala ako, I always want a person na laging gusto na or willing magkamali than matakot magkamali at hindi gawin at all. Diba? Mas preferred ko yung taong, masinahanga ako yung tao na, sige gawin natin. Diba? Malay naman natin mag-work. Diba? May mga ganun eh. Meron din akong isang nabasang libro. Ito gusto kong i-share to sa inyo, no, mga ka-vibes. Yung, ang title ng libro is Finding Your Wow. Oh, diba? Finding Your Wow by nakalimutan ko yung yung author. Pero ang pinaka ang pinaka point noon is kahit na at the very late age, 'di ba, na parang sinasabi matanda na daw tayo para gawin pa yung mga pangarap natin sa buhay. No, it's never too late, 'di ba? Maraming nagsasabi, no, ito sabi dun sa Finding Your Wow ni the name of the author. Pero ang sabi, yung storya niya is, at the very late age, isa siyang babae, okay, at ang edad niya ata ay nasa 40s na. Okay, nagsimula siyang mag-aral ng pagiging piloto. Oh, di ba? Akalain niyo 'yon. At the very at the age of 40 plus, meron na siyang anak, may asawa na siya. Doon pa lang ulit siya nagsimulang mag-aral ng pagiging piloto. Oh, di ba? Hindi ibig sabihin ang point doon ka vibes at tignan nyo, naging magaling na piloto siya. Di ba? Finding Your Wow by Margaret Margraf, or MJ Margraf, sorry, MJ Margraf. Yun yung magandang marami siyang kinento niya doon yung journey niya sa pagiging dahil gustong-gusto niya magpiloto eh. So, kinento niya kung ano yung mga journey niya, yung hard work niya, yung setbacks niya, yung mga taong alam niyo yon, yung setbacks niya sa mga taong hindi naniwala sa kanya, 'di ba, si MJ Margraf doon sa librong Finding Your Why. Sobrang ano yun, sobrang amazing noon ng libro na yon, no. Ang sinasabi niya, it's never too late for you as long as you are willing to do it. As long as gusto mo yung gagawin mo. Diba? Nandun, makikita mo talaga doon yung excitement niya. Pag binasa mo, nandun yung excitement niya, yung disappointment niya, yung mga vulnerability niya. Nandun lahat. No? At kung paano siya sinuportahan no? Ng asawa niya, ng mga kaibigan niya, and all. No? At sobrang, wala lang, na-amazed lang ako kasi, yun nga, kung kakausap ako ng isang 18-year-old, no, I would suggest this book, no, Finding the Wow. Diba? Finding the Wow by MJ Margraf. Kasi nga, it's never too late and it's too early for you guys. Sa mga 18 years old dyan, it's too early for you to, alam nyo yun, na tignan ang buhay as ano, madaling buhay. No, hindi po madali ang buhay. Sobrang masalimuot ang buhay. Lalo na po sa bansa natin sa panahon ngayon, sobrang hirap po, lalo pag wala kang pera, as in. Diba yung tipong ikakain mo na lang ng merienda, hindi mo pa magawa kasi kakapusin ka sa pamasahe. Alam nyo yun, may mga ganong pagkakataon. Kaya, again, sa mga 18 years old dyan, huwag po kayong magmamadali. At huwag na huwag nyong ikukumpara ang sarili nyo sa ibang tao. Anyway, kayo pa mga ka-vibes, paano nyo ba haharapin yung ganitong, or paano nyo ba bibigyan ng advice ang isang 18-year-old? Naku, pwede pa rin kayo magbigay ng inyong advice sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. At syempre, ang linya ay makikita nyo sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan mga ka-vibes. Enjoy the music. Syempre, nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chess Tawanan. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes. Minsan nga, no, sa edad kong to, minsan gusto kong bumalik na lang sa pagkabata at magbasa ng Abakada.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ito? Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Sa kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travelworthy PH.
9: Travelworthy PH. Making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
10: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
11: Sa bukid, dapat laging palaban.
12: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
13: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
16: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shestawanan. At dumako na nga tayo sa ating segment, mga ka-vibes, na final thoughts, huling hirit, huling mensahe para sa ating mga ka-vibes na humihingi ng payo at mensahe. Ka-vibes, kung may gusto talaga akong ipabaon na mensahe sa lahat ng kabataan, simple lang. Huwag mong isipin na kailangan mong maging successful agad para maging mahalaga ka. Ang halaga ng tao, hindi nasusukat sa laman yan ng hindi yan nasusukat sa laman ng wallet, sa dami ng followers mo sa social media o sa mga mamahaling gamit na meron ka. Sukatin mo 'yung sarili mo sa kabutihang na ibibigay mo sa ibang tao. Sa respeto mo sa pamilya mo, sa sipag, sa tiyaga, at sa pagiging mabuting tao kahit wala kang nakikita. Alam nyo, habang bata pa kayo, mga ka-vibes, sa mga batang nakikinig dyan, 18 years old, mga bagets, mangarap kayo ng malaki, pero huwag kalimutang magpakumbaba. Pakinggan mo yung payo ng mga magulang mo. Hindi man sila laging tama sa lahat ng pagkakataon, pero kadalasan ang mga sinasabi nila ay bunga ng mga pagkakamaling naranasan at nagawa nila noon. Lesson learned. ika nga. Dahil wala naman sigurong magulang ang gustong mapahamak ang kanyang anak. Kaya hanggat maaga pa, gagawin ng isang magulang na pangaralan at ingatan ang kanyang anak. At kung sakali namang dumating yung panahon na magkamali ka, madapa ka, mag-fail ka, huwag mong isipin ka-vibes na katapusan na. Minsan, ang pagkakamali, pagkakadapa natin sa buhay, yung paang simula ng pinakamagandang kwento ng buhay natin. Kaya sa mga ka-vibes natin, no, na nakikinig dyan, mga 18 years old, magsisimula pa lang ang adulting. Magsisimula pa lang ang buhay. No? Na nakikinig ngayon. Nako, enjoy nyo yung bawat chapter ng buhay. Huwag na huwag nyong mamadaliin ang panahon. Darating din yung oras na para sa inyo. Darating din yung oras na hinahangad-hangad nyo yung successful na kayo. Ang mahalaga, habang hinihintay nyo yung pangarap nyo na dumating at matupad, patuloy kang lumalaban, patuloy kang natututo, patuloy kang nakikinig, at patuloy kang nagiging mabuting tao. Basahin natin yung ilan sa mga texts na nabasa natin or na-receive natin ngayon. Sabi ni 5043, hindi lang pala pang 18 years old ang topic na ito, para sa ating lahat. Totoo. Kasi kahit lagpas 18 ka na, hindi ka pa rin naman dapat nagmamadali sa buhay. And it is never too late for you to achieve your dreams in life. Sabi ni 2768, salamat DJ Kiko. Sasabihin ko ang lahat ng sinabi mo mamaya sa anak kong magka-college na. 2768, sana maraming matutunan yung anak mo kapag binanggit mo sa kanya yung mga mensahe ko. Kayo ba mga ka-vibes? Kung makakaharap kayo ng isang 18 years old, ano ang payong maibibigay ninyo? You can share your thoughts, comments, reactions, and advice sa aming hotline. Bukas yan, 0926-079-8708 or sa aming online live streaming na gv999.live. Ito sabi ni Kuya Ruel, DJ Kiko, good PM. Basta importante, yun ang mahalaga. Patuloy lang ang pangarap. Ganon. Totoo naman. Importante ang mahalaga. Tuloy lang kung ano ang gusto nyong sabihin. Tuloy lang ano ang gusto nyong tuparin sa buhay. Huwag susuko. At huwag magmamadali. Inyong napapakinggan pa rin at nakakasama ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Good vibes.

0: mo nang maulan.
1: Kaya nga, bakit naulan sa amin? Tapos magtatiko dito, hindi na naulan.
0: Oo, alam nyo, takang-taka ako talaga. Alam nyo, nung nakita ko si DJ Robby, sabi ko, umuulan ba? Kasi diba? Pumasok siya pasambasa yung payong.
1: Kasi nga, may favoritism at selective yung mga ulan na yan.
0: Favorite ka nila. Favorite ka nilang diligan.
1: Sana all.
0: Sana all na didiligan. Pero happy Monday.
1: Happy Monday to each and every one of us. Weekend? Happy Monday.
0: Kamusta weekend
1: mo? Okay lang. Actually, wala nga akong plano this weekend, di ba? Well, usually naman talaga wala akong plano. Pero nai-invite naman kasi ako ng mga friends ko. And this weekend, na-invite din ako ng aking mga kaibigan.
0: Sana all.
1: Kasi
0: ano to, party?
1: Yes, exactly. To be exact. Kasi nga mga kababes, ang Friday po is most of my friends is graduate din. Hindi naman most, pero some of my friends ay graduate din. Ng college.
0: Correct. Ay, oo nga, no? Graduation season pala. Kaya,
1: exactly.
0: Kaya, alam mo, ito yung mga post-celebration.
1: Post-part.
0: Uy, hindi ganun. Bawal yun. Diba? Pero post-celebration, kasi naunang mag-celebrate yung pamilya. Diba? Uh-oh. So, tas after nun, tsaka na yung friends. Kaya lang, may mga kakilala ko, nauna yung friends bago yung pamilya.
1: Sino yan? Pangalanan mo naman.
0: Diba? Meron, hindi, marami akong kaklase nung college na nauna pang mag-celebrate silang magbabarkada kaysa sa pamilya nila. After graduation, sabi niya talaga sa parents niya, Mapa, sa susunod na tayo magkumain sa labas kasi may gala kami ng mga friends.
1: Pero baka din naman kasi sinisease niya yung moments kasama ng mga friends niya. Kasi meron din ako mga friends na bibihira ko lang makasama. Pero yung mga family ko naman, nandiyan naman sila lalagi. Yun, usually kapag Linggo, family day yun, di ba?
0: Correct. So, dun na lang inilaan.
1: Oo, kasi tsaka, usually naman talaga, makakasama natin ang makakasama ng parents
0: at saka ano eh, that hindi mo masasabi, that could also be the last moment na makasama mo. Kasi nga, kanya-kanya ng journey after, di ba? After graduation, kanya-kanya apply. Magkita na lang kayo kung parehas kayo ng kumpanya.
1: Tapos ang iba nasa ibang lungsod pa,
0: ibang bansa, di ba? Hindi naman agad nagtatrabaho dito. So, yung mga ganun. Kaya naman, eto na nga DJ Robby. Dahil nga, fresh grad. Usually, mga bata-bata. Kasi, sa ngayon ng fresh grad, anong edad?
1: Hindi na ako fresh grad eh. Nakaka-busy.
0: Hindi ka naman din ata talaga fresh.
1: sabi naman nakararami, parang medyo pa daw na-fresh. Mukha daw akong hindi stress, sabi ng mga kaibigan ko.
0: Ay, hindi ka pa stress niyan ah.
1: Kaya ka.
0: Hindi ka pa stress niyan. Ay, eto na. Hindi pa daw stress. More!
1: Hindi daw ako mukhang stress. Despite of having a job. Diba? Usually talaga yun na nagiging stressor mo, nagiging source of stress mo. Pero, mukha pa daw akong fresh.
0: Ay, sana all.
2: Uy, sana all.
0: Pero ito na nga. Ay, nataon na ba ang fresh grad ngayon? Usually.
1: Yung mga friends ko, around my age din, 23, 22.
0: Diba? Kasi nung panahon namin, panahon ko, parang tanda ko sa part.
1: Actually, panahon ko, balahap, panahon ko sa Rizal, Marcelo del Pilar.
0: Actually, yung mga 20s kasi graduate na eh. So, mga 1920s, tapos na kami graduate.
1: Ay, baka ano pa yan?
0: Kasi nga, old curriculum pa kami.
1: Baka panahon na kapon pa yan.
0: Pero sige, ngayon, total marami-rami ka naman ng na-experience dito sa GP na inaipong.
1: Wala naman masyado akong na-experience.
0: Oh. Ah, wala pa. Gusto mo pa ba?
1: Ibang experience kasi.
0: So kung halimbawa mayroong isang 18 years old, 19 years old na maaari manghihingi sa'yo ng advice about life, ano ba yung mabibigay mo sa kanila?
1: Siguro advice sa sarili ko nung 18 years old ako.
0: Sige, yan, sa
1: that
0: sarili
1: works.
0: Mo. Okay.
1: Sige, yung advice ko kasi sa sarili ko nung 18 years old, wag naman yung ganyan ako. Wag naman yung ganyan yung ano.
0: Sige,
1: so yun ang advice ko sa sarili ko is to enjoy life. Kasi parang hindi ko na-enjoy yung life ko nung 18 years old ako.
0: Bakit?
1: 18 years old ako is, ano bang ginagawa ko doon? Parang pandemic during that time eh.
0: Oo.
1: Pandemic during that
0: time. So, bawal lumabas.
1: Oo, so hindi ko siya na-enjoy talaga. Pero so, after 18 din naman, nagsimula naman yung 18, 20. Yun, at 20, dapat i-enjoy ko din ang sarili ko. Kasi hindi ko masyado siya na-enjoy kasi yung sobrang pressure.
0: Pressure sa school?
1: Pressure sa school, sa academics talaga. Kasi scholar ako nung college eh.
0: Medyo
1: na-pressure ako na i-maintain siya. Tapos late ko na siyang na-enjoy yung college life ko during my fourth year na.
0: So medyo na ilang taon ka nawala ng kaligayahan sa pagkabata.
1: Nung nabigyan ako ng dos ni attorney, shout out kay attorney. So ibig sabihin hindi na ako malalatin honor. Yun, in-enjoy ko na.
0: Ayun, kaya wala ka nang magagawa eh.
1: Wala lang akong magagawa. Kaya, shout out po kay attorney. Maraming salamat po sa pagbibigay ng dos sa akin. Gusto mo pangalanan kita?
0: Wag na natin pangalanan.
1: Hindi makamove on.
0: hindi makamove on, kaya hindi nabibigay yung scholar.
1: Hoy, speaking of scholarship, 3 years na po yung scholarship ko na nakatambak dyan. Ano ba yan? Go scholarship na dead ba yan?
0: Hoy!
1: Yung sa ibang school na ibigay na yun, sa akin hindi pa. Aray ko.
0: Aray ko talaga. Si Mama pinakatanggap na.
1: Shout out po sa mga sangay ng gobyerno at sa aming paaralan na napakadaming issue ngayon.
0: Hoy!
1: Hindi ko na sasabihin, pero nasabi ko na siya last week.
0: Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, no, tama naman yung sinabi ni DJ Robbie, pwedeng sa mga bagets dyan, nga nag-18, nag-19, no, enjoy life. No, huwag niyo masyadong seryosohin. Kasi nga, mahirap po ang adulting, sa totoo lang, napakahirap.
1: Actually, ngayon akala ko nga na-realize, gusto ko na nga na mag-adultery.
0: Koy, may kalala bawal. Ko.
1: Pwede ba? Baka mayaman yan.
0: Mahirap yung adulting. Akala nyo lang, madali, may kumikita kami ng pera, di ba? Akala nyo lang, sarap buhay kami. Pero kasi pag nandyan na yung bills, nandyan na yung responsibilities, di ba? Nandyan na yung, sabihin na natin, for the sake of DJ Robby, wala kasing binabayarang bills.
1: Ano ba? Shoutout po sa parents ko, maraming salamat.
0: Sana all, walang binabayarang bills. Pero kung halimbawa, di ba, wala namang binabayarang bills kasi nga yung parents pa rin ang nagbabayad, nakatira pa rin sa parents, walang sariling pamilya, no? Akala nyo lang madali na, uy, ang dami lang pera. Hindi eh, kasi nandun pa rin yung pressure na ano ba yung gusto mong marating pa. Laging may ganun eh, na parang, ano pa ba yung hindi ko nararating, di ba? Tapos makikita mo yung mga kaibigan mo, lagi mo ikukumpara yung sarili mo. So again, be happy and be contented sa buhay, mga
1: and seize the moments, mga kabayos. Huwag yung madaliin ang buhay. Kapag minadali nyo yung buhay, kayong madadali.
0: Correct, sinasabi totoo ko yan.
1: And speaking of 18 years old, naalala ko pala, one of the recent issues and topic na pinag-uusapan sa online ng mga netizens natin is yung courtside reporter na merong 18 years old na jowa.
0: Oy, oh.
1: Anong masasabi mo doon? Yung courtside reporter, nasa mid-30s na siya. Tapos yung kanyang jowa or yung kanyang boyfriend is 18 years old talaga, to be exact.
0: Well, alam nyo, yung 18 years old kasi may discernment na yan, alam niya na yung tama at mali.
1: Mm-mm.
0: So sa akin, wala pong issue yon. Hindi sa akin, ha? Hindi issue, lalo na si girl medyo may edad. Hindi po ano yun, hindi po issue sa akin yun. Kasi unang-una, alam na ng guy kung ano yung gusto niya. Alam niya na yung tama at mali. Hindi naman natin pwede sabihin na abuso rin siya.
1: Oo.
0: At sa point kasi sabihin na, hindi, child abuse, hindi. Kasi unang-una, hindi na bata yan, 18 na yan. Diba?
1: Yun din kasi yung mga sabi ng mga netizens. Though 18 years old na siya, pero technically bata pa rin. Tapos ba't niya pinatulan? Pero for me din naman kasi unang-una, wala akong pakialam sa relasyon ng ibang tao.
0: Actually,
1: wag ka wala nga akong karelasyon. Tapos papakialaman ko yung relasyon nyo, wala nga akong karelasyon.
0: Correct.
1: Diba? Unahin ko muna yung sarili ko bago ako mangialam.
0: Correct.
1: At the same time, legal age.
0: Correct. Legal,
1: dito sa Philippines, legal na yung 18.
0: May discernment na alam niya na yung tama at mali, di ba? So malaki na siya, kaya niya na mag-desisyon sa buhay. Plus, kung hindi rin naman siya umaasa doon sa girl na 30 years old, wala namang problema ron, di ba?
1: At saka meron tayong preferences na some other people naman talaga. Gusto nila na mas bata sa kanila, gusto nila mas matanda sa kanila. As long as nasa legal age po.
0: Correct.
1: Okay lang yan. At huwag tayong mag-judge ng ibang
0: wag
1: tao.
0: Huwag lang yung 30 years old tas 14 years old. Hindi
1: yun talaga
0: accepted.
1: Tama.
0: Yun hindi tama.
1: Minor
0: yun.
1: Pa yun.
0: Oo. Pero kung nasa legal age naman na, again, alam niya na yung tama at alam niya na yung ginagawa niya, marunong na siya sa buhay. So hayaan na natin sila. Huwag na silang pakialaman.
1: Okay, mahala na ko eh. Diyan ako, let's move on.
0: Anyway, DJ Robby, ito nga ngayong Lunes. Ano ba ang gusto mong i-share sa ating mga ka-vibes?
1: Well, mga ka-vibes, mamaya pong alas 1 hanggang alas 9 ng gabi ay makakasama niya si DJ Robby sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robby.
0: Yun. Wala kang pag-uusapan?
1: Wala pag-uusapan.
0: Mag-iisip pala.
1: Ang pag-uusapan ko po is how you make yourself interesting.
0: Oy, parang gusto ko yan.
1: Okay, sagutin mo, ladies and gentlemen, sasagutin niya. Paano magagawang interesante ang sarili mo?
0: Siguro ano? Ano ba? Ano to ay physical ba? Or
1: hindi naman. Like, interesante in general.
0: Siguro mag-ano na lang ako. Mag-aaral pa ulit ako. Mag-master's ako. Ganun.
1: No, how do you make people interested sa'yo?
0: Okay. Sige, sa ibang tao pala. Okay.
1: Oo, sa perspective ng ibang tao, paano ka gagawing mas interesante? Not in the context
0: ang
1: of only romantic relationship, ha? Bagkos, in general, kahit yan ay platonic
0: kung
1: relationship,
0: paano ko gugustuhin ng tao, ganun?
1: Paano makukuha ng interest? Paano ka magiging point of interest ng ibang tao?
0: pag gumawa na ako ng kalokohan tapos na national media.
1: Na GV Balita Express
0: ako,
1: ka,
0: na GV no? Balita Express, gano'n. Pero hindi, siguro ano na lang. Paano ba? Ang hirap sagutin eh.
1: Sige, marami... mamaya mga ka-vibes. Oo, ako ang sasagot niyan. Marami akong kasagutan for you guys.
0: Oo, kasi unang-una, ito lang, kaya hindi ko siya masagot siguro. Dahil ayoko yung ibang tao maging interesado sa akin.
1: Maging interesado sa iyo?
0: Oo, ayoko.
1: Bakit?
0: Hindi, kasi parang kumbaga... Ewan ko, ah, siguro ito na nga rin. Siguro nasa age na rin talaga ako ng ayoko nang mag, ano, ayoko nang mag-ingay na tungkol
1: di
0: sa sarili ko.
1: Hindi ko ba maingay nyo?
0: Maingay lang ako sa bibig.
1: Ah, okay.
0: Pero yung tungkol sa buhay ko, tungkol sa sarili ko, ayoko na. Ayoko na, nandang sa point na ako na ayoko na mag-flex.
1: Same.
0: Diba? Ayoko nang ipakita kung ano ba yung mga ginagawa ko. Wala na. Ayoko na maging interesante kayo, interesado sa akin. Wag na ako, ibigay nyo na lang sa iba. Ganon.
1: Pero may ibang tao naman na gifted. Na pinanganak pa lang, parang napaka-interesante ng tao. To. For some reason, meron siyang charm.
0: Interesting.
1: Diba? Meron siyang charm. Hindi naman siya physically good looking, conventionally attractive.
0: Oo.
1: Pero makikita mo na mas madami siyang kaibigan.
0: Correct.
1: Talagang interesante siyang tao.
0: Parang okay. Ikaw, interesante kang tao.
1: Hindi siya ba?
0: Kaya maraming nagkaka-interest sa'yo.
1: Bad interest. Muntik na nga ako madukutan kanina eh.
0: Hoy, totoo ba yan?
1: Chari.
0: Akala ko muntik eh. Pero sa, akala ko totoo muntik kang madukutan kasi ako talaga.
1: Katabi ko pala.
0: Katabi mo ako, di mo na ako napansin.
1: Exactly. So yun nga mga ka-vibes, usapang interesting.
0: Uh-oh.
1: Interesting ang usapan natin mamaya sa aking pong programang alas 1 hanggang alas 9 ng gabi.
0: Yan, ako mga ka-vibes, napaka-interesting ng usapan kaya makinig kayo kay DJ Robby mamaya. Anyway, naku, masyado na kaming overtime. Man. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-vibes natin nga kasama ko. Kaninang alauna hanggang ngayong pasado alas 5. Oras natin, 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Siyempre, nakasama at napakinggan mo sa maghapon ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban kasama si
1: DJ Robby
0: sa programang Siesta 1. And magkita-kita tayo ulit bukas sa same time, same station. Siyempre, dito yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB 99.9. Your Good Vibes. At para sa aking bye-bye song, tandaan niyo mga ka-vibes, ang buhay natin, you can do anything you want because sabi nga nila, sabi nga ni Chris Allen, there are no boundaries.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ka?
1: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Papa kami!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
1: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
4: Robby! Robby! DJ
5: Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GB 99.9, your good vibes.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
4: Nasa bahay.
5: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito!

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: G99.9. Your good vibes.

And welcome, mga ka-vibes. You are currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:20 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig. And happy Monday evening to each and every one of us, ha? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Oo, dahil nakabangon ka at nakapag-survive ka ng Monday na ito. For sure, pagod na pagod ka at tamad na tamad kang bumangon kaninang umaga. Pero right now, papauwi ka na sa trabaho kung hindi ka man graveyard shift, kung hindi ka man night shift, ay papauwi ka na sa trabaho. And napagtagumpayan mo na naman ang isang araw ng iyong buhay. Happy Monday evening to all. Ano ba ang ginawa nyo this weekend? So, well, kung si DJ Robbie ang inyong tatanungin, tanungin nyo ako, please. Well, kung si DJ Robbie po ang inyong tatanungin, ang ginawa ko po this weekend is nag-celebrate po ako with friends. So, dahil nga po, last week, like graduation season, my friends, meron silang graduation party, Emero. Parang simpleng graduation party lang para makapag-get together with friends, catch up, ganon. Diba? So, yun po ang ginawa ni DJ Bobby. And na-realize ko din pala na napakaswerte ko during that weekend. Dahil ako pala nga may trabaho, sabi mo. Sa aking group of friends ngayon, ako pala may trabaho. Oo, kaya naman sa ating mga newly grads, huwag niyo pong i-pressure ang sarili niyo. Oo, na maghanap ng trabaho. Kung kinakailangan, go for it. Kung kinakailangan magpahinga, makinig sa inyong mga katawan, oo. Pero don't pressure yourself. Kasi pag pinapressure niyo sarili niyo masyado, kayo may i-stress at mababurn out. Oo. Anyway, sa mga ka-vibes ngayong araw po na June 29, 2026, malapit na matapos ang buwan ng June, ng Hunyo, mga ka-vibes. Sa makabilis ng panahon, ano ba ang inyong mga memories nitong Hunyo na hindi nyo makakalimutan for the rest of your life? Meron ba? Parang si DJ Robbie, kasi wala akong maisip. Parang sobrang walang pagbabago sa araw-araw ko. Oo, papasok lang ako dito, tapos sasalita na very, very light. Magpiplay ng music. Tapos that's it. Oo, uwi na uli. Oo. Kaya naman mga ka-vibes, kung ikaw ay merong masishare kay DJ Robbie kung ano nga ba ang something special na nangyayari sa iyong Hunyo or something special na nangyayari sa iyong June na hindi mo makakalimutan, ay please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kaya mag-message at GV99.9FM. At hindi lamang kasagutan ng aking kinikater, ha? Though may catering service si DJ Robbie. Wala talaga. Dahil mga ka-vibes, kung gusto nyo pa magpadala ng mensahe about your song request, ang inyong mga pa-shoutout, kung gusto nyo mang murahin si DJ Robbie, eh wag naman sana. Diba? Medyo matahimik naman si DJ Robbie at mabait naman po akong tao. Sana huwag niyo akong murahin. Oo. At kung ano man ang gusto niyo ipabatid kay DJ Robbie opinion or kung ano man ay please let me know, mga ka-vibes. Mag-message lamang po kayo once again sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account, kaya mag-message at GV99.9FM. Magkwentuhan tayo ngayong Monday evening, mga ka-vibes. Anyways, speaking of Monday evening, wala lang, gusto ko lang i-speak. Oo, wow, over naman. Anyways, ang ating sunod na awitin, mga ka-vibes, magbalik tutugan na po muna tayo. Ang ating sunod na awitin, this is a hate that I made you love me. My one and only queen, Ariana Grande. Once again, my name is DJ Robbie. Oh, here, GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, Mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
13: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
14: Ay, pisa-pisan.
15: Ah, pisa, bakit?
14: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
15: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
14: Pero, di ko nahihinto.
16: Ayaw ko na.
17: Hala? Joke pala yun?
18: I have sipon. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
23: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
24: mula sa mainit na pantaan.
25: Kayo ay nakatutok sa GV Panita.
26: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
27: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
28: Patuloy ang paglubog sa detalye ng
23: hanggang sa umagandang kwentuhan.
29: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
23: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
30: DJ Frankie
23: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
0: At maligayang pagbabalik mga kabibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:45 in the evening, Philippine Standard Time. Magandang gabi po sa ating lahat mga kabibes. And happy Monday evening to each and every one of us. Kumusta naman ang inyong mga Monday ngayong bahiting-bahitin na tayo? Dahil nga po, Petsa de Beligro, kung ikaw ay bahiting-bahiti na, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Madami tayo. Kasi kanina, pagtingin ko ng aking online banking, ay wala pala akong pera. Anyways, mga kabais, matuto tayong maghigpit ng sintaron muna para sa gabi kita. Dahil bukas tayo ay papaldo na. At ngayon ay konting sakripisyo lang yan mga ka-vibes at lilipas din ang gabing ito. Anyways mga ka-vibes, ang ating pag-uusapan for the night's program ay ang ating pong question of the night. Ang ating pong question of the night is, it's about being interesting. Wow, OA naman. Paano nga ba magiging interesante kang tao? Yan po ang aning question of the night. Inuulit ko, paano nga ba ikaw magiging isang interesante na tao? For your answers, at samahan niyo po ako sa aking usapan for the night's program, mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Or sa aring pong official Facebook account, ito po ay GV99.9FM. And mga kabayos, maaari din po kayong sumama sa aming team online. Yes, through our online streaming platform, maaari nyo na kaming mapakinggan. Maaari nyo na kaming mapakinggan 24/7. Maaari nyo pong bisitahin ang aming official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. At nakalagay sa pinned post doon ang aming online streaming link. Napipindutin nyo na lamang mga kabayos at siguradong mapupunta na kayo sa aming online streaming platform. Well, bakit nga ba naisip ni DJ Robbie na ito magiging topic ko, no? Paano nga ba maging interesante na tao? Parang very unusual. Kasi parang na-realize ko din mga ka-vibes nitong mga nakaraang araw during weekends. I get the chance to hang out with my friends, my family, tapos some of them talaga are very lovable. Diba? Parang pagpasok nila sa room, sina na yung kanilang ray of sunshine, talaga namang yung aura nila, talagang gugustuhin mong makatabi sila or makasama for a couple of hours then or the whole day na kung gugustuhin mo mga ka-vibes. So, talaga namang very interesting yung mga taong ganon. So, kaya naisip ko tong topic na to. Pero for me, my answer would be kung bakit nga ba or paano ka nga ba magiging isang interesante na tao is, unang-una, wag mong sabihin lahat sa ibang tao. Oo, be mysterious. Hindi naman to the point na very secretive ka, very loner ka, na ayaw mo na ng may ibang taong hindi nakakaalam ng iyong personal na buhay. Bagkos mga ka-vibes, be secretive sa taong hindi naman kailangan malaman yung mga bagay-bagay. Ay, wag mo nang sabihin. Oo, gets you back ko. Kasi some other times, well, guilty si DJ Robbie. Na very... na na-overshare din ako. Oo, lalo na dito sa radyo. Oo. Talaga na medyo na papa-overshare na si DJ Robbie. Pero trabaho ko naman yun, so hayaan nyo lang. Hindi nyo naman ako kalila in person. Pero sa personal life, dapat medyo reserve tayo para people na hindi natin, hindi talaga tayo kilala, na gusto tayo makilala talaga. Whether gusto din na tayo makilala romantically, nakakagusto pala sa atin, o gusto lang tayo maging kaibigan, or kung ano man ang gustong gawin sa atin, is, meron pa silang mga bagay na hindi alam sa atin. That makes us interesting, mga ka-vibes. And sabi naman ni Billy / Tisilog, Rainy Monday, DJ, Only Bet... Kwek-kwek daw. Only kwek-kwek. Hoy, napakasarap nga naman ng kwek-kwek, mga ka-vibes. Eh, no? Talaga si Billy, alam na hindi pa ako nakain. Okay, ginugutom. Pero ayun nga, shoutout nga pala kay Manong na nabilhak ko ng kwek-kwek kanina. Oo. Ang sarap ng itlog mo, Manong. Itlog ng pugo. Charis. And happy rainy Monday din sa'yo, Billy. Ang tagal mong nawala. Na-miss kita. Oo. Oh. Anyways, ito na nga mga ka-vibes sa ating question of the night. Kung gusto niyo pong mag-iwan ng inyong mga mensahe, opinion, or kasagutan, mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account, GV99.9FM. Okay mga ka-vibes, magbalik tugtugin na po muna tayo. At sa akin pong pagbabalik ay sisimulan na nating basahin ang inyong mga mensahe at... pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, ito muna, si Britney Spears sa awiting Womanizer. Once again, my name is DJ Robbie. All here, GV99.9. Your Dead Vibe.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by
2: BioFlu.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
1: And maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7:21 in the evening, Philippine Standard Time. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-vibes. And how are you guys so far? Very malamig, very rainy. Monday evening ang ating atake for tonight's program. O, kayo ba ay humihigop na ng may init na sabaw or kumakain na ng napakasarap na lomi?
6: Oh, yeah.
1: Bakal tayo naman talaga mga Batanggenyo ay kahit ano pa man ang sitwasyon or lagay ng panahon, baka sobrang init o sobrang lamig man yan, tayong lahat ay mahilig pa rin sa lomi. Talagang titimusan ang titimusan yan mga ka-vibes. Pero iba din naman talaga mga ka-vibes. Ang sarap ng napaka-init na sabaw ng lomi kapag napakalamig ng panahon. Kaya naman mga ka-vibes, tara na po sa KM Lomi House and Eatery sa Bubokle, Pasiri, Batangas para matimusan nyo na ang isa sa mga pinakamasarap na lomi sa buong bayan ng Batangas. Proven and tested na yan ang mga DJs ng GV99.9. At ngayong gabi nga po mga ka-vibes ay sinaselebrate po natin. Hindi pala natin sinaselebrate, bagkos. Sinaselebrate? Ngayon nga pala mga ka-vibes, ang ating pinag-uusapan for tonight's program ay ang ating pong question of the night. Na paano nga ba magiging isang interesante na tao? Interesante ha, hindi elepante. Magkaiba yun. Over naman. Kayo na nga mga ka-vibes, kasi I kind of admire people na pinanganak na interesante sila o na napakadami nilang kaibigan kasi nga a lot of people na nag-reach out sa kanila, gustuhin sila ng tao, whether it is romantically or friendship man yan or platonic relationship ang habol sa'yo. Talaga naman gustuhin sila ng tao kasi nga interested ang tao sa kanila. Kaya naman ka-vibes, if you are wondering kung paano nga ba ikaw magiging isang interesante na tao at hindi elepante, manatili ka lang naka-tune in dahil may mga ka-vibes tayo na nag-send na kami kanilang mga katanungan at yan po ang ating pag-uusapan for tonight's program. Hanggang 8 p.m. tayo for tonight's program. So, manatili lang kayo naka-tune in. Anyway, speaking of mga ka-vibes natin nag-send ng messages, I'll be reading some of their messages ha. I mean, now na, as in right now. For this one, sabi niya matuto daw tayong makinig. Hindi lahat ng interesante or interesting na tao ay madaldal. Minsan sila ang pinakamahusay makinig. Alam niyo mga ka-vibes, and I kind of agree with that din na people who tends to listen more are interesting people dahil curious sila sa iyong ganap sa buhay. Diba? Kapag ikaw ay nagkikwento ng iyong mga ganap sa buhay, people tend to listen. At kapag sila ay nakikinig, hindi talaga yung nakikinig na may masabi lang na nakikinig sila. People na talaga namang may insight o kaya naman people na may masasabi. Hindi naman siya unsolicited opinion because opinion niya lang na dahil nag-share ka sa kanila, meron siyang sariling side, may sarili siyang opinion doon sa iyong kinakwento. At alam nyo, pagdating po sa recruitment, okay, share ko to dahil previously, dahil for merong fair shares, DJ Robbie, ng experience sa recruitment during my internship ay naging intern po ako sa isang recruitment. Hindi naman recruitment company, sa isang company tapos nasa recruitment department ako or HR department. And one of the most things na training na ng mga aplikante talaga, if naging memorable yung interview, ay training na ng mga empleyado, ng mga nag-i-interview, yun na lang. Ng mga interviewer, sa mga aplikante, if naging memorable yung interview. And one of the things na maaari mong gawin ng mga kababs is makinig talaga ng husay. At sa pakikinig mo yan, you tend to share more. Kapag ikaw yung nagsishare more, di ba, mas nagkakaroon kayo ng personal connection within the interviewer and ikaw na interviewee. At doon, mas nagiging interesante ang mga employer sa iyo. Yan ay based on my experiences pa lang, mga kababs. And my own personal experience nung ako ay nag-i-interview sa HR. Okay, let's move on. Ay naman dito, subukan ang mga bagong bagay. Wow! Travel, bagong hobby, o kahit simpleng pagkain na hindi mo pa natitikman.
6: Oh, yeah.
1: Alam niyo mga ka-vibes, true din. Oo, na kailangan mo din sumubok ng ibang bagay mga ka-vibes. Try to venture out para makakilala ka ng mas madaming tao. Try to market yourself. Oo, try to be happy. Sabi nga nila, YOLO, you only live once. So, try to venture out na mga bagay na sa tingin mo, yes, magagawa mo naman at interesting para sa'yo at curious kang gawin yun. Gawin mo! Walang pumipigil sa'yo as long as it is respectful to the others. Diba? Gawin mo lang ang mga gusto mong gawin. And people tend to gravitate more sa mga taong may pareha sila ng interest. Kaya naman kung ikaw ay na-try mo na mag-pickleball, right now, napaka-in talaga ng pickleball, oo. Parang sa mga my friends, iniyayaya ako sila nung weekend. Sabi nila, ay, meron kaming family bonding. Mag-pickleball kami with fam. Tapos meron naman akong ibang friends na kung saan sobra naman ang pag-pickleball na parang everyday na. Oo, parang nag-ahanda sa Olympics. Ganong level. Kaya naman. Pero after ng pickleball nila, alam mo kung saan sila pupunta? Samgyupan. Only Korean barbecue yung kanilang atake. Kung hindi naman gabi sila nag-pickleball, umaga, like sobrang aga nila mag-pickleball. Tapos afternoon, breakfast buffet naman ang atake nila. So wala din. Gusto daw nila ng active lifestyle para maging fit at mag-lose ng weight. Pero after naman ng kanilang pagpapawis ay calorie deposit naman ang kanilang atake sa buhay nila. Kaya naman shoutout sa aking mga friends na ganon. Alam niyo na kung sino kayo. Hindi ko na kayo iisa-isahin pa. And some of my friends na yun ha, talaga naman na-try lang nila na mag-pickleball at sobrang nilang nagustuhan yun. And yun, mas dumami yung kanilang kaibigan. They tend to go out more at makapag-socialize sa mga taong may same hobbies na kagaya nila. O, di ba? Malay niyo mga ka-vibes nun na nasa pickleball pala matatagpuan ang inyong mga Prince Charming. Ooh, yeah. Ang inyong mga want you love. Diba? So, try to venture out mga ka-vibes at i-market nyo po ang inyong mga sarili. Anyways mga ka-vibes, hanggang dyan na muna ang inyong mga kasagutan sa ating pinag-uusapan for tonight's program, na ang topic po natin ay paano nga ba magiging isang interesante na tao. For your answers mga ka-vibes, once again, inuulit ko po ang aming hotline number para dyan. It's 0926-079-8708. Okay naman po sa ating official Facebook account. Kayo mag-message at GV99.9FM. Maaari din po kayo mga ka-vibes na mag-message sa aming online streaming platform. Maaari nyo po yung mahanap sa aming online, sa Facebook, sa aming official Facebook page na GV99.9FM. Nakalaki po doon sa pin post namin ang link na kung saan pipindutin nyo na lamang ay mapupunta na kayo sa aming online streaming. So there's a lot of ways mga kabibs para mag-send kayo ng mensahe, ng kasagutan, opinion kay DJ Bobby. So wala kayong lasot, oo. Anyways mga kabibs, magbabalik, tutugin po muna tayo at sa aking pagbabalik itutuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, dahil nga malamig ang panahon at maulan ang ating panahon, ito po ang awitin na kung saan pinapalalahanan tayo na magdala at magbitbit ng umbrella. This is Umbrella by Rihanna. Once again, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Uh-huh, uh-huh. Cheer. your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
10: Basing-basing!
11: Oo! Oh.
10: Paeg ka, uulan ng bigas?
11: Abay, oo! Para din ako bibili!
10: Pero, nakasako!
11: Ayaw ko na!
12: Hala? Joke pala yun?
13: Hello? Sa GV99 po ba ito?
14: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
12: Bongga!
15: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
12: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
15: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye.
12: Papahuli ka pa ba?

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Trentahin na kami!
4: GB9999. Trentahin na tayo, mga kabay!
5: Trentahin na!
6: Trenta!
7: GB99.9!
6: Trentahin na!
8: You are listening to DJ Robbie.
9: Okay, nagbabalik ako. Mga ka-vibes, welcome back to my program. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. At makakasama niyo po ako hanggang ngayong mag-aalas 8 ng gabi. But that's for today lamang mga ka-vibes. Dahil bukas po, balik na tayo sa ating regular programming na 6 p.m. to 9 p.m. Lagi niyo yung tatandaan ha. Oo naman. At dahil dyan mga ka-vibes, ang ano po pinag-uusaman for the night's program. Happy Monday ha. Paano nga ba magiging isang interesting na tao? Wow! Diba mga ka-vibes? Some of us is probably struggling dahil wala sila masyadong kaibigan, dahil wala silang jowa, dahil pinagpalit sila ng kanilang jowa, dahil walang makitang jowa. Deserve mo yan. Hindi mo yan deserve. Anyways, kung wala kami namang jowa ngayon, hayaan mo sila. Oo, just focus on yourself. At hayaan mo na yun na pag ibibigay na ni Lord kapag ready ka na. So hayaan mo muna sila. Oo, mag-focus ka muna sa inyong mga sarili. Okay, eto na ang inyong mga kasagutan po sa atin pong pinag-uusapan for the night's program. Sabi dito, maging totoo sa sarili. Mas interesting and authentic kesa nagpapanggap. Ayun naman pala mga ka-vibes. Sabi ng isa nating ka-vibes, mas okay daw at mas maging isang interesting kang tao if you are true with an H. If you are true to yourself, mga ka-vibes. Dahil nga, mas genuine yung connection na ma-build mo with other people. Kaya naman, kapag nakikita nilang totoo ka sa sarili mo, wala kang pretension, hindi ka nagpapanggap bilang isang tao, ay mas okay daw yun at mas maging interesante ka para sa kanila. And alam nyo, pati ninyo din yung inyong mga content creators na fina-follow. Diba? Yung mga YouTubers dyan, TikTokeries, Facebookeries. May Facebookeries ba? Mga content creators sa Facebook. Diba? Talaga nagiging very authentic sila. Nagiging true talaga sila sa kanilang mga sarili na walang pretensions. Kung ano talaga sila on screen. Ganun din sila in person. So, doon nila nahuhook yung ibang tao, yung ating mga netizens para i-follow sila, para pakialaman yung kanilang mga buhay. Kasi ganun nga mga ka-vibes, ang tamang gawin natin. O, hindi lamang for publicity, bagkos for your own self din mga ka-vibes. Kasi bakit ka magpre-pretend to be somebody else? Diba? Para mawawala yung iyong sariling identity, mawawala yung happiness mo, yung genuine happiness mo. Kasi nga, you're pretending to be somebody else. Kaya naman mga ka-vibes, if you are actually nasa identity crisis ngayon, okay lang yan. It's okay to find your own self. It's okay to find your own identity. Kasi nga, si DJ Robbie, may ganyan din akong face ng aking buhay. And some other people talaga, may ganyang face ng ating buhay dahil sa influence ng social media, ng society, people na we are surrounded with. Napakadaming factors na naging influensya po para tayo ay magkaroon ng identity crisis. Pero after that, if na-build mo na yung sarili mong identity and you're being the most authentic version of yourself, be unproblematic. Problematic. Diba? Be yourself lang mga ka-vibes at the rest will follow. Oo. And ayon naman dito mga ka-vibes, sabi niya is magbasa at laging matuto. Mas marami kang alam, mas marami kang maikakwento. Parang si DJ Robbie ang nag-send dito. Charis! Hindi ako. Pero alam niyo, share si DJ Robbie. Nung ako po ay nasa around 14, 15 years old, grade 8, grade 9, ako po ay madalas talaga mapag-isa at nagbabasa ng libro. Wow! Bookverbia. Pero ganun klase talaga ako ng tao, mga kapabs. Sobrang iba sa personality na ipinapresent ko sa inyo na very loud, a very big personality. Pero in person talaga, very demure akong tao. Pero ganun talaga ako, mga kapabs. And during my high school years, junior high school years, around grade 8, grade 9 nga, 15, 14 years old, is very sobrang... Tutok na tutok ako sa mga libro, mga ka-vibes. And some other people, my classmates, and even people na hindi ko naman talaga kaklase, hindi ko alam kung paano nila ako nakilala. As lumalapit sila sa akin every time na nagbabasa ako ng libro, nagtatanong sila about their advices, about life, love. Diba? So, bata pa lang, oo, high school pa lang, siguro parang hinanda na ako ng universe para sa ganitong klase ng profesyon. So up until now, nagagamit ko naman siya and people tend to be more interested kapag ganun klasik ang tao na nagbabasa ka and you know things, diba? Ikaw ay nagmamarunong sa buhay, nagmamarunong in a sense na may alam ka talaga, mga ka-vibes, at gusto mo talaga na matuto. At yan nga po, mga ka-vibes, ang ilan sa inyong mga kasagutan or ang inyong mga kasagutan for tonight's program. Ang ating pinag-uusapan is paano nga ba maging interesante na tao. Para sa inyong mga kasagutan pa rin, I'm willing to answer it personally, mga ka-vibes. Kung gusto nyo pa rin mag-send ng inyong mga opinion, question, or kasagutan, ay pwedeng-pwede pa po yan, mga ka-vibes. Just message me sa amin pong hotline number. It's 0926-079-870-8. Okay naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. And later on, ay, meron pala akong magbabalik. At yan po ay sasagutin ko kahit tapos na ang aking programa. Dahil oras na rin sa buong kapunuan ng Pilipinas, 7:47 in the evening, Philippine Standard Time. Maraming salamat po sa ating mga ka-vibes na tumutok. Simula alas 6 hanggang ngayon, mag-aalas 8 ng gabi. Bukas po muli ay makakasama niyo ako sa ating regular na oras na 6 p.m. to 9 p.m. sa inyong pinapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Kaya naman, mga vibes, ito na po ang aking magiging bye-bye song. Ito po ang awiting multo by Cup of Joe. Once again, my name is DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ay, pisan-pisan.
4: Ah, pisan, bakit?
3: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
4: Urma, pisan. Porma habol ko yung klasik.
3: Pero, di ko nahihinto.
5: Ayaw ko na.
6: Hala? Joke pala yun.
7: Hala, nandito na siya.
6: OMG, tunay.
3: Abay, oo. Natatanaw ko na.
6: Teka, sino ba siya?
8: Siya ang inyong katandem na walang problem.
9: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
3: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
9: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
8: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 99.9. Yar, good vibes. It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
4: Ay, namumuro na ako.
3: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
5: 30 anos na? Uy, bingo!
6: Aba, akalain mo, tome 30 na? In fairness, hindi halata.
7: Ay pagkakatindi,
8: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
9: This is DJ Frankie.
10: This is DJ Rico
11: Maraco. Ako po si DJ Robbie.
8: 30 taon ng masayang kwentuhan.
12: Always reminding you that every gising is a blessing.
8: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
6: 30 anyos na tayo.
11: Mga vibes, 30
12: GV99.9.
13: This is GV99.9.
8: GV99.9. 30 na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Naranjo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: so don't call me up. Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: GV 99.9.
3: Your good vibes.

0: Alright.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: Naranjo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: G99.9, your good vibes.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: sa letrang G numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na mula mga kawai sa letrang B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico Marako.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Vibes,
6: GV 99.9.
5: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30!
1: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: Dance.

0: Diyo pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
4: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
7: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
4: O kahit nasa kalsada.
9: Kasama niyo kami.
10: Dahil ang GV99.9
11: ay nasa online na.
10: At syempre, mas pinasaya pa.
11: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
4: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming
5: o pumunta sa gv999.live
12: para sa good vibes na walang humpay.
13: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
12: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
1: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
0: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
0: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
5: mula sa mainit na palitaan.
6: Kayo ay nakatutok sa GV
7: kasama
6: Balita.
7: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
6: Paano
7: Friend.
6: Paano kalang pagpapatigil
7: Pilipinas
6: sa bullying-bullying
7: patuloy ang
6: para
7: paglupo
6: sa detalye ng
0: hanggang
6: amin
0: sa umagandang kwentuhan.
4: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
8: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.

0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Binabati ko muna ng Good Vibes Morning. Nakikinig sa atin this morning si Georgie. Hi Georgie, Good Vibes Morning to you and have a great day. God bless you. At kami ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita. Ako po si DJ Frankie at kasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 6:41 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At dako na tayo sa ating headlines balita. Tatlong opisyal ng GPWH suspendido ng 90 days ng Sandigan Bayan sa plunder at graft case. Mandatory bag inspection sa mga paaralan, pinag-aaralan pa rin ayon sa DepEd. Senator Bato de la Rosa aarestuhin kapag dumalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa PNP. House Prosecution Panel pinalakas ang legal team para sa impeachment trial ni VP Sara. At halos 900,000 pesos na halaga ng gadgets kinangay sa pawn shop sa Calamba. Dalawang PDL nakatakas sa Cavite Provincial Jail at malawak ang manhunt inilunsad. At umpisahan natin ang balitaan, tatlong opisyal ng DPWH suspendido ng 90 days ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at graft case. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy. Pasok!
0: GV Balita Express. Balita
2: Express. DJ Frankie, pinag-utos nga ng Sandigan Bayan 5th Division ang 90 araw na preventive suspension sa tatlong opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nahaharap sa kasong plunder at graft kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Pansamantalang pinatitigil sa kanilang tungkulin sina District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. kasama si Assistant District Engineer Denril Cortuna upang hindi umano nila maimpluwensyahan ang investigasyon habang dinidinig ang kaso. Ayon sa korte, hindi hadlang ang kanilang pagkakakulong upang hindi ipatupad ang preventive suspension. Ang tatlo ay kabilang sa mga co-accused ni Senator Jenggoy Estrada na una na ring sinuspinde ng Sandigan Bayan sa loob ng 90 araw. Samantala, nananatiling nakakulong ang apat at pawang naghain na ng not guilty plea ang sa mga kasong sinampa laban sa kanila. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At mandatory bag inspection sa mga paaralan, pinag-aaralan ng DepEd. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd na gawing mandatory ang bag inspections sa mga paaralan upang higit na mapalakas ang seguridad ng mga estudyante. Kasunod dito ng insidenteng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng ilan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, dati ay random lamang ang pagsasagawa ng mga bag inspections. Ngunit pinag-aaralan na ngayon kung maaari itong gawing obligado. Gayunman, aminado ang DepEd na magiging hamon ito sa mga paaralang may napakalaking bilang ng estudyante. Gaya ng Paranaque National High School na may mahigit 14,000 na enrollees. Bukod sa mandatory bag inspections, pinag-aaralan din ng kagawaran ang iba pang hakbang sa seguridad, kabilang ang pagdaragdag ng entry at exit lanes sa mga paaralan upang mapabilis ang inspeksyon at pagpasok ng mga estudyante. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. At juvenile justice law sa ilalim sa masusing review ng Senado. Ang detalye ng balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: Maglulunsad ang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ng masusing pag-aaral sa Juvenile Justice and Welfare Act upang matukoy ang mga posibleng reforma sa batas. Ayon kay Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, mabilang sa rerepasuhin ang kakulangan ng bahay pag-asa facilities, pananagutan ng mga magulang sa paglabag ng kanilang mga anak at kung ang kasalukuyang minimum age of criminal responsibility na 15 anyos ay nananatiling angkop. Sinabi rin ni Senator Tulfo na mabagal na o matagal na niyang nasaksihan ang epekto ng batas sa mga biktima ng krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Dahil dito, nakikipagkonsulta na ang komite sa mga legal experts, law enforcement agencies, social welfare groups, mga simbahan, medical professionals at mga magulang upang makabuo ng mga rekomendasyon. Layunin din ng Senado na mapalakas ang pagpapatupad ng batas habang binabalanse ang hustisya para sa mga biktima at ang rehabilitasyon ng mga batang nagkasala. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
1: Senator Bato de la Rosa aarestuhin kapag dumaluraw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa PNP. Ang detalye ng balita.
0: GB Balita Express.
1: Kiniyak ng Philippine National Police o PNP na aarestuhin sila Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling dumalo ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Reyco, mandato ng pulisya na ipatupad ang warrant of arrest laban sa senador kung siya ay magpapakita ng naturang pagdinig o sa anumang pampublikong pagtitipon. Si De La Rosa ay nahaharap sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa kampanya kontra illegal na droga noong administrasyon dati ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay nananatiling hindi nagpapakita sa publiko ang senador habang iginiit ng PNP na handa silang ipatupad ang batas sa oras na matukoy ang kanyang kinaroroonan o kung kusa siyang haharap sa publiko. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At House Prosecution Panel, pinalakas ang legal team para sa impeachment trial ni VP Sara. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, pasok.
0: GV Balita Express.
2: Pinalawak na ng House Prosecution Panel ang kanilang legal team matapos ipakilala ang apat pang private prosecutors na tutulong sa pag-usig kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial sa Senado. Kabilang sa mga bagong abogado sina Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay at Attorney May Divina Gracia. Makakasama nila si Attorney Benjamin Tolosa at ang unang grupo ng 10 private prosecutors sa paghain ng ebidensya laban sa vice-presidente. Haharapin ni Vice President Duterte ang impeachment trial kaugnay ng mga aligasyon ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds, hindi makatotohan ang deklarasyon sa kanyang salin, unexplained wealth at ang mga bantang pahayag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
1: Pasadahan naman natin ng mga balita sa Southern Tagalog. Pump attendant patay matapos magkabanggaan ng passenger bus sa Quezon. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Patay ang isang pump attendant na sakay ng motorsiklo matapos mabangga ng isang passenger bus sa Carino Highway sa Barangay Bagong Silang, Tagkawayan, Quezon, Biyernes ng gabi. Sa initial na investigasyon, patungong Bicol ang bus nang umano'y mapasok ng motorsiklo ang linya nito. Sinubukan pa ng driver na umiwas, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan at nakaladkad pa ng ang motorsiklo hanggang sa gilid ng kalsada. Nagdamo ng matinding pinsala sa ulo ang rider na si alias Christian, residente ng Tagkawayan, na diiniklarang dead on arrival. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang bukas umano sa posibleng pagkakasundo ang magkabilang panig. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank sa GV 99.9, your good vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, halos 900,000 pesos na halaga ng gadgets tinangay sa isang pawn shop sa Calamba, Laguna. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GB Balita Express.
2: DJ Frankie, halos 900,000 pisong halaga nga ng mga gadget ang tinangay ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki matapos looban ang isang pawn shop sa Barangay Real, Calamba City. Ayon sa pulisya, na diskubre ang insidente nang mapansing bukas at sira ang mga padlock ng establishmento. Nasira rin ang kandado ng storage area kung saan nakalagay ang mga gadget na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 851,000 pesos. Sa CCTV footage, makikitang parehong nakasuot ng gray na jacket, pantalon at helmet ang dalawang sospek habang isinasagawa ang pagnanakaw bago tumakas patungong Barangay Parian. Patuloy na kinakalapa ng mga otoridad ang iba pang CCTV footage upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang dinaanan ng mga sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At sunog sumiklab sa residential area sa Binian City, Laguna. Ang iba pang detalye ng balita. Isang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Paterno Street, Barangay Poblacion, Binian City, Laguna nitong Lunes ng umaga. Agad na rumuspinde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP kasama ang iba pang emergency responders upang maapula ang apoy at masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Sa ngayon ay wala pang nailalabas na opisyal na impormasyon ang mga otoridad hingil sa sanhi ng sunog, lawak ng pinsala, bilang ng mga apektadong pamilya o kung may naiulat na nasawi o nasugatan. Patuloy pa rin po ang investigasyon ng BFP at Binian City CDRRMO. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. At dalawang PDL nakatakas sa Cavite Provincial Jail, malawak ang manhunt, inulunsad. Sa detalye, narito pa rin DJ Joey Boy. Pasok.
0: GB Balita Express.
2: Naglunsad na ng malawak ang manhunt operation ng mga otoridad matapos makatakas ang dalawang person deprived of liberty o PDL mula sa Cavite Provincial Jail sa 13 Martires City noong Sabado. Ayon sa investigasyon, nakatakas ang dalawang PDL matapos umanong akyatin ang konkretong perimeter wall sa likod ng e-hearing room at sirain ang bahagi ng barbed wire bago dumaan sa isang bakanteng lote. Nakunan din ng CCTV ang dalawa sa kitchen sink area bago ang kanilang pagtakas at nakita rin ang butas sa barbed wire na hinihinalang kanilang dinaanan. Patuloy ang backtracking at follow-up operations ng mga otoridad, katuwang ang iba pang law enforcement units upang agad na madakip ang dalawang tumakas at matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At dako naman tayo sa ating weather update. Para sa detalye ng balita.
0: GB Balita Express.
1: Nagbabanta na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Namataan ang LPA sa silangan ng Guian Eastern Samar at inaasahang tatawid sa Visayas at Southern Luzon bago kumilos patungo sa West Philippine Sea. Habang kumikilos, palalakasin ito ang southwest monsoon o habagat. Dahil dito, inaasahan ang pag-ulan sa Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao hanggang sa mga susunod na araw. Ayon sa PAGASA, kapag tuluyang lumakas ang sama ng panahon at naging tropical depression, habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito ay bibinyagan ng pangalang Henry. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, their services, and more sa lipamedics.com. 6:55 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie, at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9. Your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.

0: GV99.9, your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie.
1: In the morning, oras sa buong Pilipinas, nakikinig pa rin kayo sa Good Vibes Morning together with me, DJ Frankie. Ang aking programa ay from 6 a.m. to 9 a.m. What is up? Maulang panahon ngayong umagang Tuesday at binabati ko ng Good Vibes Morning. Si Nathan, hi Nathan. Sabi ni Nathan, good morning DJ Frankie. Going to school ngayong maulan na Tuesday. Sa lahat po ng going to school, going to work, at going to anywhere in this world, ay mag-ingat po tayo, magdala ng payong, magdala ng jacket, mga panangga sa ulan. Kung naka-e-bike ay tampilan o lagyan ng trapal. Basta safe ang inyong biyahe. Sa mga magbibiyahe, gagamit ng public transportation ay i-forecast natin, no, yung mga dadaanan, baka may lalakaran kang baha. Magdala ka rin ng tsinelas, tapos ibag mo na ang iyong sapatos na babagong wax. ID, baka kasi mabasa, ano, at naka-medyas ka pa naman. At ito pa sa lahat ng ating kaibigan, nakikinig at naglalisten ngayon, whether sa online streaming natin or sa radyo. Si Ivy, baka nakikinig ngayon driving. Hello, Ivy, at si Lola Aba. Good vibes morning po. And kay Kuya Bobby. Hi, Kuya Bobby, if you're listening right now, good vibes morning to you. God bless you and your family. Si Migs, tsaka si Teacher Migs, tsaka si Ali. Ayun. Anyway, DJ Joey Boy, kasama natin on the other line para sa ating Good Vibes Balitaktakan. Good morning, DJ Joey Boy. Kumusta ang panahon sa Batangas City?
2: Good Vibes Morning, DJ Frankie. At sa ating mga ka-vibes, naku, ay pagkakahirap bumangon at pagkakahirap manligo ng ganitong panahon. Ano, may pag-ulan po ngayon din sa Batangas City, mga ka-vibes, ha? Kaya sa mga papasok or on the way sa kanilang mga eskwelahan na trabaho, naku, ay alam kong may dala kayong payo ngayon. Ay, ang ano, huwag ninyong kakalimutan na baka ipagsakay ng jeep at pagbaba ay makalimutan, ay patay tayo diyan, ha? At yun nga, for sure din, sa mga public schools, ay kapag ganitong tag-ulan, ang isa pang mandatory na ipinapadala minsan sa ating mga estudyante ay yung ano, yung shoe rug. Ano, yung parang basahan na pambalot sa ating mga sapatos, oh, para hindi masayang ang floor wax ng classroom.
1: Oo, mawawasi-wasi yung floor wax kapag basang-basa yan yung sapatos. Sayang naman, kakawax lang ng brigada eskwela. Ano? Ayan, ito DJ Joey Boy. Mamaya i-detalye natin ang ating weather update. Pero for now, pag-usapan natin yung mandatory bag inspection sa mga paaralan. Kasi nga, DJ Joey Boy, na nakaraang shooting sa Tacloban City ay medyo madugo, ano, and kailang i-check tuloy ang mga bag ninyo. Huwag nyo nang isipin o balakin kasi ang daming gumagaya. Di yan cool ang core ninyo. But anyway, ito, paano kaya kung gagawing mandatory to, DJ Joey Boy? Doon sa Paranaque National High School, may mahigit 14,000 enrollees. Uy, by the way, binabati natin ang mga taga-Paranaque. Baka nakakapakinig sila ngayon sa atin. Kasi nung weekend, ay natin. Ayan, hello din po sa mga naghihintay dyan sa NAIA Terminals 1, 2, and 3. Good vibes morning sa inyo. Rinig na rinig ang linaw-linaw ng GV99.9 FM. But anyway, eto, balik tayo, DJ Joey Boy. Sa Paranaque National High School, 14,000 yung enrollees. Baka putol na yung stick bago pa ma-check lahat. Hindi pala. Paano ba to, DJ Joey Boy? Anong anggulong nakikita mo dito?
2: Actually, hindi natin alam kung talaga magiging successful o siguro kung talagang mapapanindigan yan ng araw-araw mangyayari, dahil bukod nga doon sa problema na ano, na madami ang enrollees, may isa ring nag-viral, DJ Frankie, na video kasi ginawa yan sa isang eskwelahan, ay pagkahaba-haba ng pila ng mga estudyanteng papasok, lalo na kung sabay-sabay ang schedule. Baka mamaya alas 12 na ng tanghali ay nakapila ka pa para ma-inspect lamang ang iyong bag at makapasok, ay wala na, hindi ka na naka-attend ng mga subjects mo. Ano, ay talagang ano, umabot ng halos 3 kilometro yata ang haba. Tapos ang masaklap nito, DJ Frankie, hindi, wala pang LPA noon, ano, ay wala pang ulan, ay naka ano, nakatayo sa tirika ng araw o sa init ng sikat ng araw ang mga estudyante. So it's also raising alarm and security kasi tabi rin ng highway yung gate, ano. Mm-hmm. So maraming factor tayong dapat i-consider, ano, yung health ng mga kabataan natin, yung traffic management natin, yung seguridad.

0: pinag-aralan yan mga kabayt. Hindi pwedeng basta i-implement dahil nga yung iba ang daming ano, ang daming estudyante. And kakaloka, kaloka yun, DJ Joey Boy. But anyway, talon tayo. Talon tayo sa mga nakaraan. Ito may ano, may rock, ganyan, may bato. Pag nakita, huhulihin, DJ Joey Boy, ang ating blind item for today. Ano? Sabi kasi ng ano, sabi ni Office Chief Colonel Alan Rico ay pag nakita siya, huhulihin, lalo na sa paparating na impeachment trial, ay ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
1: Ako'y tila malambot na ang batong ito, mga ka-vibes. Ano, talagang hindi na mautap-tapan. Dinaig pa ang bato ni Darna at hindi makita-kita. Ano, ayan. Kung dati ay singkar na singkar nung siya ay nasa posisyon at ang hinahanap ay mga bato na ginagamit ng mga, ano, mga gumagamit. Eh ngayon, siya hindi mautap-tapan. Ano, ayan. Kaya naman, kahirap.
0: DJ Joey Boy. Maulan sa lugar nila DJ Joey Boy sa oras na ito mga ka-vibes, no? Hello DJ Joey Boy, andiyan ka pa ba? And later on, balikan natin si DJ Joey Boy. At ngayon po mga ka-vibes, actually, nananatiling hindi pa rin po nagpapakita si Senador Bato de la Rosa sa publiko. Eh, dapat nagpapakita kasi syempre may mga sesyon na kailangan ang presensya ng senador ng Pilipinas. DJ Joey Boy! Ayan.
1: Ayun. Ayaw nga magpakita. Pero titingnan din natin ano, dahil nga ayon sa ating balita, dahil na maaaring magsimula na sa next week, ano, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, siya po ay isa sa senador at dapat ay siya ay kasama sa isa sa mga boboto kapag natapos ang impeachment trial. Titingnan ho natin kung magpapakita. Dahil alam naman natin na kaalyado din ng mga Duterte ang senador na iyan.
0: Mm-mm. So yun mga ka-vibes, abangan natin ang susunod na kabanata. Kala mo teleserye pinapanood mo. Hindi, Pilipinas yan. Actual yung nangyayari, mga ka-vibes. At ito ay sa mga gadgets nyo, mga ka-vibes, kasi sa pawn shop sa Kalamba, hindi lamang pawn shop, kahit yung mga nakasampay yung damit. Nakakaloka, ninanakaw din pala yun. Mag-lock ng gates, maglagay ng CCTV kung may budget. At kung ano-ano pa, kasi marami tayong nababalitaan. Kanina may nabalitaan tayo, 900,000 pesos na halaga ng gadgets ay, ayan, goodbye, na dampo, na ano ba to, natangay. Pero yun sa mga bahay natin ha, extra and double, extra na double pa. Ingat-ingat mga ka-vibes, mag-lock ng pinto, if may gate, ilock ang gate. At i-orient lahat ng kasamahan sa bahay kasi syempre may mga kapatid tayong pasaway. Ay, hindi ko naman sinasabi kapatid ko yun ah. May kapatid tayong pasaway na hindi sumusunod sa rules and regulations in the house na ibababa ang kurtina kapag gabi na, kapag madilim na. Kasi, di ba, baka masilip, ganun. At yung mga gate, yung mga pinto, ilalak, lalo na pag gabi na, ganyan. Ay ako kasi ang ano, ang assigned. Ay ganun, ang assigned ano to, lookout. Ang lookout sa amin. So have someone in your house as well, just sharing the best practice ano, whether subdivision pang bahay minsan mga ano talaga, nako. Yan ay i-lookout natin. But anyway, eto may malawakang manhunt, DJ Joey Boy, saan 'yun? May hinahanap.
1: Oo, naku, sa Cavite City yan, DJ Frankie. Kaya nagkaroon ng malawakang manhunt operation ay dahil may dalawang persons deprived of liberty o yung taong nakakulong, ano, ay nakatakas ho sa kulungan dyan sa Cavite Provincial Jail. Ayon ho sa investigasyon, ay nakatakas daw ang dalawang PDL na ito matapos umakyat sa isang konkretong perimeter wall sa likod ng kanilang e-hearing room, yung kung saan ginagawa yung mga virtual hearings. At pagkatapos niyan ay umakyat ng bakod, binutasan yung barbed wire at nung makatawid ay sakap naglakad sa bakanteng lote. Ayan. Nakuhanan nga yan ha, DJ Frankie, ng CCTV. At patuloy nga ang backtracking at follow-up operations ng mga otoridad. Nakipag-ugnayan na rin sila sa iba pang law enforcement agency.

0: PSP, NP, at hinahanap na sila upang agad na madakit nga ang dalawang tumakas na ito.
1: Oh, thank you so much sa impormasyon, DJ Joey Boy. At ito pa mga ka-vibes, punta na tayo sa weather update. As of 5 a.m. this morning, June 30, ngayong araw ng Tuesday, ay pwedeng maging bagyo ang LPA habang tumatawid o kapag nakatawid na. And as of 3 a.m. kaninang umaga, ay ang LPA ay nasa dagat na sakop ng San Pascual, Masbate. So mula Visayas, papaakyat na to ng Southern Luzon, tapos tatawid siya papuntang West Philippine Sea. Magpapaulan po ang sama ng panahon sa Southern Luzon at Visayas. May mga malalakas na ulan sa Western Visayas ngayong araw na ito at sa Mimaropa po hanggang Huwebes. May mga pag-ulan din sa ibang parte ng Pilipinas sa hapon at gabi dahil sa kalat-kalat na thunderstorms. Sa Metro Manila, maulap at may kalat-kalat na ulan from today hanggang Biyernes. At asahan po ang pagbaha at landslide sa mga mababang lugar at mga laging naapektuhan ng ulan. At mag-ingat mga ka-vibes, no? Actually, DJ Joey Boy, may karagdagang impormasyon ba tayo? At magiging bagyong Henry na ba ito?
0: Okay, naku. Patuloy namin na monitor dahil ayon nga sa pag-asa ay kahit ito ay nasa lupa, DJ Frankie, bagamat dahil ang Pilipinas ay archipelagic location, ano, ay may mga chance na dumadaan pa rin ito sa katubigan, kaya nakakahihwila pa rin ito ng lakas. Dahil dyan ay anytime within 24 hours ay pwede pang lumakas itong bagyong ito, itong LPA na ito, at maging bagyo nga kahit siya ay nasa lupa na. So kung sakaling hindi niya makuha, DJ Frankie, yung enough na strength para maging bagyo sa lupa, eh didiretso ito sa West Philippine Sea at baka nga doon na siya maging bagyo. At kapag ganyan nangyari, DJ Frankie, eh alam naman natin, habagat season, kapag nasa West Philippine Sea, ay hihila ito ng habagat na magpapaulan pa rin sa halos sa buong bansa.
1: Yun, mga ka-vibes ay hanggang Friday yan. Or syempre may mga kalat-kalat pang thunderstorms and mga rain. Actually ngayon dito sa Lipa City, mataas sa Kahoy, Banay-Banay and San Jose, DJ Joey Boy, ay malawak ang ulan, malakas ang ulan at may mga thunderstorms din. Kaya mga ka-vibes, ingat po sa papasok ng school, lalo yung mga anak nyo ay ingatan. And pagkatapos ng ulanan na ito, for sure may mga tubig na matatambak. So mag-insect repellent, no? Kasi pag gantong panahon, lumalabas yung mga mosquitoes, yung Aedes aegypti. Tama ba yon, DJ Joey Boy?
0: Yes, oo. At sa kailangan ding ayusin yung mga alulod ng ating bahay, ano, dahil alam naman natin na kapag ditong nangyaring tag-araw ay hindi nabigyang pansin yung mga bubungan, ano, baka yung mga alulod po ng mga dahanan ng tubig ulan sa inyong mga bubungan ay titingnan, at yung mga stagnant waters o mga basurahan na lalagyan ng tubig ulan, ano, din po ay kailangan din natin ma-monitor.
1: Oo, at yan, DJ Joey Boy, parang nawawala ng aking boses, no? Na low, but i-charge ko lang, batiin mo muna ang ating dapat batiin ngayong umaga.
0: Muli, magandang umaga sa ating mga ka-vibes. Ingat-ingat po tayo ngayong umaga. At syempre, yes, batiin ko lamang DJ Frankie ng happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Ang ating kapitbahay din eh. Yan, si Tita Lucine Coro, birthday niya daw ngayon. At si Day De La Torre, yan, good morning. At saka pala itong aking kabarangay na si Sydney Gonzalez ay happy birthday ngayong araw na ito. Belated happy birthday naman sa aking pinsan na si Ginaline Coro ng Batangas City. Ayan ha. At syempre, batiin din natin na DJ Frankie ang ating mga partners. Ayan, muli. Kay Ma'am Abby ng Travelworthy PH. Magandang morning. Uy, mga ka-vibes, sa merong Boracay Island offer ang Travelworthy PH. Alam kong may LPA ngayon, pero siguro ay hanggang Friday naman yan. Baka pagpatak ng weekend ay medyo maayos na ang panahon at baka trip nyo mag-Boracay. Naku, meron pong Boracay package ang Travelworthy PH na pwede nyong i-book. Ayan, para sa impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang kanilang Facebook page na Travelworthy PH o bisitahin sila sa kanilang ubong opisina sa third floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City.
1: Ito lang, DJ Joey Boy. Sa Laguna rin po, nararanasan ang, isingit ko lang ha, nararanasan din pong malalakas na ulan. Wala pong pasok sa lugar ng Laguna. Santa Cruz, all levels, public and private. Pagsanhan, all levels, public and private. Sa Pila, Laguna, all levels, public and private, pero shift to modular or online modality sila. Sa Magdalena, Laguna, all levels, public and private. So yung mga ka-vibes, nag-release kasi ang PIA Calabarzon at marami pa siguro mag-release ng update ngayon. Imagine niyo yung iba kahapon first day of school. The second day of school, ayan na, ay wala nang pasok. But anyway, ayan, eto naman, traffic update. Yan po, sa Laguna po yung binanggit natin, ha? Hindi po sa Batangas. Maraming mga ka-vibes dito sa Batangas. And ito, sa Alangilan, as of 6:13 a.m. today, ay heavy traffic kanina. Sa Alangilan, sa Libho, tsaka sa Bulbok, Santa Rita. Doon naman sa Calicanto, tsaka sa Piherrera, medyo moderate traffic. Doon sa Lumang Palengke, moderate din. Sa P. Burgos, sa Palocan West, moderate traffic din. So, yan, update mula sa TDRO. Maraming salamat, TDRO, no? Ang galing nyo talaga mag-update. Talagang ako'y amazed sa inyo. Anyway, DJ Joey Boy, more updates from you or more pabate? Meron pa ba, DJ Joey Boy?
0: More pabate, speaking of TDRO, eh, batiin din natin yung lahat ng TDRO personnel na kahit umuulan, nako, eh, hindi yung matitinag ang mga yan sa pagmamando ng traffic ko. Ano, for sure, ay ready na nakakapote yung mga yan. At maraming salamat sa kanilang director, si Sir Idel Perez ng TDRO Batangas. Good morning, Sir
1: Ayan,
0: Idel.
1: Sure na sure na quality.
0: Siyempre pa ay
1: ang servisyo.
0: Sure na sure na quality. At at yung mga uniform na yan ay gawa po yan ng Pajayas Infinity Ads and Print. Baka kaya naman kayo ay nangailangan ng mga tarpaulin, t-shirt, customized na payong, mugs, ballpen, giveaways o kahit ano pang printing needs. Nako, kompletong-kompleto na ho yan at napakamura. Halaga, napakaganda ng kalidad, Pajayas Infinity Ads and Print. Yan din po ang kanilang pangalan sa Facebook, ha, Pajayas Infinity Ads and Print. At ang kanila pong opisina ay nandiyan sa may Ebora Road sa Kumintang Ibaba, Batangas City. Katabi po sila ng Batangas Medical Center, harapan ng Red Cross at likod ng Kapitolyo ng Batangas. O, baka naman maligaw ka pa.
1: Baka maligaw pa. detalyado eh. Ayan mga ka-vibes ah. Ayan, maraming salamat TJ Joey Boy. At ito pa, i-share natin, umuulan, maaraw, meron pong Lipa City Night Market. At marami itong maraming ganap. Hello po sa mga nasa Lipa City Public Market, good vibes morning. Tsaka dun sa sa bagong palengke ng Batangas City, kila Miss Chantel, kila Miss Freya, good vibes morning po. At mga ka-vibes, inaanyayaan ko po kayo makinig din. 24 hours pwede kaming mapakinggan sa inyong mga cellphone. I-type nyo lang sa inyong browser, gv999.live. DJ Joey Boy, isan pa bang plataforma to pwede mapakinggan? 24 hours?
0: Oo, bukod nga po dyan, tayo po ay mapapakinggan din sa Radio Garden. Ayan, tayo ay nasa TuneIn app, website.
1: Uy, wow.
0: Pero din sa Radio PH. Yan. So marami pang at iba pang online website.
1: Oo, sikat na sikat yung Radio Garden na yan. Diyan ako nakikinig dati ng mga Espanyol na music. Anyway, radio na, garden pa, nandun din tayo mga ka-vibes ha. At ayan na mga ka-vibes, mag-ingat po at maulan ng panahon. This week, maulan yan talaga. And syempre, tag-ulan na rin. Today is the last day of June at panibagong month na naman bukas. Let's keep on fighting the good fight of faith. And again, mga ka-vibes, every gising is a blessing. May purpose yung paghihirap mo, yung pagod mo. And kung may iniisip ka, ground yourself and reflect ano bang ginagawa nitong mabuti sa akin. Or kung walang mabuting nagagawa sa'yo ang iyong iniisip, ay huwag mo na isipin, ipagpasa Diyos mo na. Anyway, DJ Joey, maraming salamat sa ating good vibes balitaktakan. For our next song, more updates mamaya mga ka-vibes, manatiling nakatutok ha. Ito na ang ating next song, It's Raining Men by The Weather Girls. 7:25 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Nakasama natin sa ating napaka-good vibes sa balitaktakan, DJ Joey Boy on the other line sa GV99.9. Your good vibes.
2: we're your weather girls. Uh-huh. And have we got

0: You are listening to GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Makano ang
4: mahal naman. 20 na lang.
3: Kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
7: Rexido Forte!
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
10: GV 99.9.
9: Your good vibes.